0: صدق الله العظيم.
1: Program Kulesente. Ye program ye ye byenfuna erambike byobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandiye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirizenga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa kikumi musanvu kitonyeze mwenda pale FM ekola ly'omuntu wa bulijjo yonna gy'osinzira okutugoberera. Kituyinza okugamba nti tuli basimu ebitali bya bulijjo. Ekyogenda maaso n'otukolera tetuyinza butakwagala. Twagala okutegeeza nti z'ennaku ziweddeyo.
3: Obudde tewali.
2: Yes, obudde buweddeyo. Enteekateeka zimaze okugibwako engalo.
3: Wow.
2: Eza fungiza tukole bbiri abiri mu mukaaga.
3: Yesebo.
2: Ekibuuzo kiri mu ddiiro wafunye tiketi yo.
3: Omuzira njovu. Olwaliro omuzikiriza tusooke twebazeeko ku bantu baffe abakozesezza ku bwangu okufuna tiketi. Yes. Naye abatannafuna twewalenga nnyo okukola ebintu eby'omugaso mu kadde akavannyuma. Kabeera katono akatuleetera okufulumya kye tuyita ekitali quality.
2: Ekitali
3: kya mutindo.
2: Katuwe ekyokulabirako ebimu ku bintu ebirungi mu nsi muno kwe kufumbirwa. Naye omuntu afumbiddwa leetimu abaako byasubiddwa.
3: Ennyo.
2: Yes, ebimu ku byasubwa. Lessoni aba zisubiddwa.
3: Lesson.
2: Yes,
3: life. Lessons.
2: Yes. Life lessons ne lessons is a marriage.
3: Ate no omuzira njo bwaba bufunye kubanga mu abaganda aba wano mwina ke mugamba nti difose lya kawerege
2: ngadya
3: dia bukuru kati ngojeko nti oyizo obutalifuna ne bwoba olifunye omuzira njo vyagiza ko tutotolera.
2: Kakati no nebino bitu bayitamu ebitu ebifanagana.
3: Wow.
2: Webagamba nti tiketi zize katale
3: kubintunga
2: bino temuli bangi eri enteekateeka tuzikolera abo abantu abali ready okukyusa obulamu bwabwe mu byenfuna. Twagamba nwankuba tukimanye nti bino birungi eri ffe abantu okugaziya n'okwongeza mu nyingiza yaffe naye tubyagala. Teri muntu ayagala bintu byakkola nti kola bw'oti kola bw'oti kola bw'oti engege simanyi ozifune simanyi ati osuubuze simanyi ati ofune sente. Ffenna tulowooza sente tugenda noga nogawo tulowooza zitugenda batutuddeawo zituyiikire era abavubuka bola bati bafuddeeyo ennyo bola bati bawadde nnyo budde mirimu eyo gye bali nti si kwakuba nti bategedde kino ate osiŋŋaana abantu abajjumbize nga bayingidde emyaka ana oyo amaze otegeera nti sente baginoonya sente bagikolawoye bati olina okukola bwoti sente n'ogitega ate ng'obudde buba bugenze kakati gino emyaka omuntu omu yali badde afubira yesiŋŋaana nga tannategeera kyayagala. Yes, ngatanda bakutegeera.
3: Wow.
2: Kiyetaaga.
3: Ali mu budde nga yetuluddwa resources ezimwetaagisa oba ezize nnyini ezeetaagisibwa okuba nti akyusa obulamu ne weekanga nti ate taziyambisizza. N'atuuka mu budde nga resources zikereye ate kati nga lwategeddwa omugaso gwazo nga takyalina w'ayinza kuba nti azifuna.
2: Yes.
3: Naam.
2: So mu mbeera eyo gwe muganda waffe agenda maaso n'okubeera nti otuwuliriza.
3: Wow.
2: Twagala okwebaza okusookera ddala kikyogenze maaso n'okubeera nti okoza yafunye tiketi gwe twogerako ate nabakubeera ng'ofuna tiketi jangu ku radio Pale FM ofune etiketi yo obe nayo mu nsawo. Tiketi eyo esobola okukozaomula nagamba nti gwoyinza okuba togenda sobola woyinza okuba oyina tight schedule kubanga gw'oli bulungi mu byenfuna nga oyinza okuba toli bubi nnyo naye waliwo abantu baffe dokita hala abantu baffe abo betusobola okubana sikola kibaogerako kyebagamba nti omuntu muwe akatimba bagamba kuba kadobo oba katimba agende yevubire
3: muddo
2: mufo kyomumwe ekyennyanja kakati n'omuntu gw'osindise mu musomo guno oba omuyambi oba omuwadde eddobo oba ogenda mumuwa engeri gy'asobola okwebeezaawo.
3: Bw'otunuulira eddiini mwe tusoma tugamba tetwongeramu era tetujjamu erina ekintu kyesinga okulafuuba n'okwogeraku bwe yali yogera ku w'amaanyi ate ne bwe yali yogera ku mugagga bwe yali yogera ku w'amaanyi yagamba oyo akuuma obusungu n'ebigambo bye wamani.
2: Newa kwa nechibarita, yendo zotoroku kusanyukanga njugidu walabu.
3: Ningu watako mwisao?
2: Uwa hadithi jombaka nabiyu na sallahu alayhi wa sallam. Kala sallahu alayhi wa sallam. Laisha shadidu. Taitiba wamanyi na vya kumega na chumazi, laisha shadidu. Tawira wamanyi, nti mpima, tumupimia amanyi
3: yes,
2: na kuba bantu. Omuntu oyo gubaitu wamanyi,
3: mufe.
2: Yoyo amanyi engeri jasobolo okwe controlling amu. Mchisela wawuliranga, yeta kukuze sa amanyi.
3: Kanzi didemuka mungu sasio.
2: Laisha shadidu.
3: Anita kanukoyo gede, yoyo akwala chi?
2: Yoyo. Amkiseira waulanga amanyi gigamuwala nga ayagalo gakozesa na atagakozesa obula nabanga atasobola okubira ngaita mu situation
3: nsinze,
2: eyo
3: nsinze kuagala mu akantu kamulu wasome bitabo o amanyi kitegeza alina information kuba bategeera nti senga kwesa kino mu budde buno ekivamu kyeki nokumanya
2: yes
3: okumanya netenga batukubirize ero kunonyo okumanya kubanga oboli na information ye mara legit ngeri oli proven obo manyi kitegezo bonu gubadde bogera ko muzira njovu aba yoyo yenyine gwetukola kiso tukula echo bugaga kitusingo kubira na fwinga bakuru bantu batwebuza ko obo oli autu wabula tuba tujuza kakati gwe alina
2: dokita bosinga no musajja aludde bufumbo
3: esebo
2: omukazi anzo mukole bintu nkuba kola boti
3: oba oyita musajja
2: ino musinga nanga musajja asirise kubanga abiyisemu Nosinga na wabubuka waka wasinga.
3: Yaka uingira.
2: Waka uingira. Na soka mchila wachikonde. Ni hati ya gendo mujanjaba. Uniabite gira. Nagamba hati genda mkuba. Hati nenze malezi gendo kujanjaba. Hati nasigari. Hati tumale wiki sisa tututuyo gira. Kajina hatu kwa kukonkuru. Uroda aine amanyi. Aize. Hati jemiga sajiri mkumanya. Ntibana bantu wakili wakule duwa kuhu. Injustice. Mchara koze injustice kumwami.
3: Asomo the authority.
2: Omwami gubakoze ko injustice owe owawe kisebili owe mwezi wa mukaga. Tafa nagana nga wami yaka kumi gubakoze ko. Mkazi gubakoze ko injustice.
3: Omusanga.
2: Achitunulila chakoze wa mchara. Na achipima apimamu na duwa kukonkuruju. Katingenda mukuba.
3: Esebo. Newe jibigwela.
2: Katingenda mujanja bisa. Tugenda mara miezi tetogera. Atesimati wanu wasengabi. Atipatu walibi selewe. Agendo barabara mungo.
3: Nga vya firwa.
2: Agenda tuwa rogu debunji.
3: Chitiva.
2: Agenda
3: tuwa rasendezi.
2: Agenda.
3: Emirembe.
2: Agenze mmakoto.
3: Katika mmakoto.
2: Natuwa conclusion. Gumulaba kusirika.
3: Natula wat.
2: Natuwa una chakola.
3: Hasirikira wat.
2: Katuduwa mulaba gamba musiru.
3: Bosanga nono gwebaku zoburu unji. Mne tuvide kensa asirakari. Gunsinze.
2: Waba msaji agere mirembe. Usanga afunyeo mraja afunyea kumirembe.
3: Naga it's okay. Kankuwe muvude.
2: Kankuwe muvude.
3: Nia babu wade. Abata wade mkumwanyi na zana muvude. Kiasi yaba yeto nede.
2: Na afuna kumirembe. Kula mnebutani.
3: Ero gendo kula ba. Kakati atene tulida sukari. Iti okay. Nine kati no mwana ono gola bat. Ubo yogere mukoneja, ubo yogere muna ye.
2: Chibo kitani sovuda. Tiyako eseza mani wali.
3: Owa mani mufe yali na information.
2: Yuhu ya amanyi.
3: Amanyanti
2: wenako esesa wana amanyi. Wadenga ina. Wadenga sente nyingi. Nebu yonkola buwinti buwinti ambula buwinti. Ngenda kurumi ya ngenda maliza mfesinza
3: chika. Nzeke nyini.
2: Kakati, buruwobela, Dr. Chao Gendeko chino, buruwobela ngoli spiria. Weta agokubela ngoli kumpi no kumanyisiba.
3: Butelevu.
2: Ntokumanya kuno kutuyamba ko solo controlling a situation no press no Twitter no praying justice obo kubya ngo take samu nkolo obwenkanya ndine mukore nsimbi kuno ngawe gambye nti gwenzo kuba tonna tegera bino bintu bya nsimbi gwe mpima buluwola banga ali bino yagalo omugulize mpima mujja kujja mufune mmere nimiro mpima muyigirize kulima omufunire nimiro
3: true
2: Nti onamuliso unakomyawa. Ashitagira. Nti onamuliso alero enchana ruri neruri. Ya naiga diyo kweta andikira no kweli mbira.
3: Omize njofu bogeze no kona. Wayogira kuwa neno kukabaka. Yari omugeze nyo. Bobo yukusuma mubi afayo. Janula banga bobo gira kubula muziba. Ichiba singo bate ndiriza ku. Amageza gobu inkanya. Yeah. Walu yari akaniro umuana. Anga nori aganangu wana wanga. Kuli kabaka. Nti haa mulete jambia. Umuana nono. tumusalimu buli omwatu waliko party okubanga buli omwajja kuba afunye eyalinda nnyini mwana oli kugamba tugeza ko kula yali tajja yujambi ati kutema ne mu buddo babali balabaga atono kabaka anaba mukambwe naye eki yali anonya mu sinali yonna gyali mukozingawo kwe kufuna ati obwenkanya so gwalina obuyinza alina amaanyi yali spiriya otekeddwa okubanga obalancing embeera kubanga singa atojikwatanga bwebeze ogendo kakano ojja kufuuka omulimba oleke kubanga ofunye tusasanya sente zaffe mpitirivu nnyo okusomesa abaana baffe era buli muzadde yenna tujja ne tutandika n'okyewaniramu omuziranjuvu omwana ngaasomera gundi omwana ngaasomera jja gundi asasula miliyoni 5 omwezi omutuufu tusasula ssente ezo nga tulina target emu nti abaana baffe bafune kye tuyita vast clear first information basobole okubanga batuukaganye n'ensoma ey'omutindo etambuza ebintu eno ne bonna agenda okulaafa abasinga obungi abamu ku ffe tuli bamufuna mpula nga tetulina busobozi muyinza tutwala abaana baffe obaoliawo ku masomero ngaago omusajja oli omugaga waakola ki waagatwala naye waliwo information kituinzo kufuna kubantu ata bayina experience life lessons ezili experience omuli abantu abakola emirimu eje jenja uro omuli abawalimu bajja kubulya bikibi balabye kubanga lo cases nyinge zijja mu office za imam nobera offices nyinge zijja nganzo omulimi zensinkana kati ngo mwana osengo bagwe kenyinyo omukulu nzali mu field yen solo duku vira ku ntono nga sinna kinekisiza ebisere bisinga twabiya tweyabiza nnyo abantu abali abatali ba kumpi nafi
2: doctor Emu kwetu gendo soma, waluo omusobo abagendo kujia mugunjo kagwena aga denyo.
3: Namu.
2: Engeri jyo sobo lo kubei langa west. West chichi.
3: Okono na.
2: West. West. Ebi bintu bitu subitu wagaro utaina kumu gaso.
3: West materials. Yes. Bietu wagula kangamenti nguza akavira nga karitide msukari. Kati sukari ya wede mu akavira kani. Teka cha ina mugaso.
2: Ntemi indagara mulusuku na insumza na inzukowa.
3: Uwebali nyo. Kakati nsabu endagala zino zimaze okufumbisa zikola anti
2: ya tugenda kuiga
3: nam
2: waluo lecture tugenda ofuna ku lunako olu
3: yesebo
2: butya boyinzo fula bino byetukoye bana omuntu alina byakoye okubifuula ebyomuwendo okutaninga into valuable
3: fenkunyumize kedda betwakolanga
2: buseke
3: engoyi bwe zakadiwanga nga zifuuka pilo Nafe tuwali nubu yiya.
2: Kati wiya wali butono.
3: Tugenda
2: kulabo wiya okugazi.
3: Yeseo, neche tugembezo gama.
2: Chikulu chari eno, ubude tujia kubana butono.
3: Yesebo.
2: Ngabu chiri. Tugenda asume bintu bingi.
3: Buterevu.
2: Nakati tuwa koze, nti umusomeso na amaro kusomesa.
3: Ngada wali.
2: Aja kutuwa esawe ndara satu nga akipinza around.
3: Abantu.
2: Gwe aina interest mchisi. Mama mwena, budumwa ina biyagala biyanja
3: ulu. Naam.
2: Gwe aina interest mchoga. Onzo mufu no musomese sawe mubila chika, nubila chika asatu. Na za agendo kufuna kumuzinda. Na yebu amaru sumisa, aino keeping around. Inti, guafunya interest, inti, na interest mkurunda biyanyanja.
3: Naam.
2: Mkulunda biyanyanja. Gendo muwode.
3: Waluwa mzo mubigo esagaro muziranjovu kumuzikiriza yango koneko. Abantu wabafi mtelo bala bamu semino lusi jiba gena mwezi nja ulo. Natuka na asabe namba yesimu.
2: Soko maro
3: okulieti ngolu.
2: By the way, Dr. Chochoge Ochirunji.
3: Yesebo.
2: Munkola gana yona. Dr. Omuntu akubira esimu nota mwabisea.
3: Buterevu.
2: Ngabanji.
3: Wabali nyo. Jukira omuntu ono. Attendinga abantu bayitirivu nnyo abakola ekintu kyoli mu kukola.
2: Webale nnyo kikoze. Naye gwe wayogeddemu naye eddakiika ttaano ne muzimba enkolagano
3: okukwana
2: wamu ne mukwanagana.
3: Naam.
2: Oyo age ura omujjukiza nti yenze kasumaswanku.
3: Webale nnyo.
2: Kamadi. Tutabadde ffenna mu gundi. Yayogedde yadda kubuuza kino ekikati. Kati alina ne watandikira.
3: Ziri memoleza eddakiika ettaano. Ziri reflecting emboozi yammwe enkwatagana.
2: Ekyo ebe tip.
3: Mabagenda
2: misome gifaana gana
3: bwe. Webale nnyo n'otuukira kino.
2: Netwa mbulamu bwaffe
3: bwa. Webale nnyo.
2: Just ask for number. Toba ngaba nayo yaya bakuwana.
3: Webale nnyo.
2: Ebakole ebyo.
3: Webale.
2: Bayina obuddo obwo.
3: In fact ekigambo kwa nomuziranjivu bakyonoona wali okuwayira n'okukwana. Ebisale singa mu kukwana tuba onoonya we eddakiika ettaano omuntu zonna amukubira essine n'ayogerako nti ontege denze nti yenze bwami kuba twogere. Nika tionsabye simu tone sebo jebale kutwabade ko kumsomo no gamba boti ne boti sikumanyi tone yanjulide sikya kuwa
2: kuba shame namba wali fenda mu juu
3: we bali nyo
2: wali ka bwanzi nja moko benedda funa edda chika moment sezo na ye no ena bemu
3: waluwo abamu abankubira nagamba ha okoze ono yani kati atabuza gwe gwakoze ki gwakubide nola bila dalanti sente waziteeka muto yambidwa
2: just ngano omuntu ngali busy omugambe enze Brian mpozi Brian chiyono
3: webali nyo
2: katobere muri ngo gabasija ngabira gabano
3: na malala
2: nenga chavu debutatonda wonkola gana
3: wangere
2: wanabuza Brian chono game wayogera ko na iye mu musomo gwafungiza tukole ali akubuza kunonda yobumiyo na katale ko obumiyo
3: Blayani,
2: we are in you. Neo jamu the weekend away from Misomo.
3: We are in you. Sina weekend, midweek yao. We are in you.
2: Mugambi, yo, go guru ogwa. Katika burishimu, kubongo na buta ganjuru angatoa ina wako. Njia kuku bila. Atete ni chini chimera muma njenga mtu gamba njia kuku bila. Wanjia kudira.
3: Ira dunamu namu kuvira ngama hawa mko gamba intia mukarma angi.
2: Ngama.
3: We are
2: in you. Robo debramu buse.
3: We are in you.
2: Tufune. Enkwase tutandisa embozi ne bannaffaabo.
3: Tugenze mu musomo gwa kusoma tubere specific ndi awo wenyini owuliriza notandika okunotinga ebibuuzo wansi. Olubo mutuukako bepata nti baninsanyuse nnyo oba tunaabayigiza nabuyigiriza ngeri gye bakwana mu muntu baninsanyuse nnyo nsimira ddala engundi gy'okoonyeko. Genze n'okoona ku nsonga bweti ne bweti nyumite nnyo nnyo kamala. Nenze gw'olaba mpita ku neguni mbadde nerabidde okweyanjulira mbeera gindi.
2: Kubanga bye twagala dokita tusobola kubabya ddala kibyasawa.
3: Webale nnyo ne in brief.
2: Wano tujja kugattigana tukiyita social capital nti omuntu ono afunye akuwadde obulungi obuli mu kulima fene n'enfuna gy'agenda omuyengeri gy'afunyemu n'abamufunyemu tasobola kumatiza mu ssaawa bbiri ssatu naye tumuwa olunaku lulamba naye bwetufuna kino kyetwogerako ne muyungagana agenda kwongera appointment agenda ku faamu gy'abikolera ndibireme kubeera bye one off.
3: Yes, sir.
2: Pero tuli bya fesibya chiyaye kugwara sente zongazi zesimatu atu anedda twagala kwesitula.
3: Webali nnyo.
2: Ekigendererwa kwesitula.
3: Ontegedde.
2: Tokkiriza muntu kusomesa nga byasomesezwa biina mu interest n'akugenda ko bwatyo.
3: Leka kujja buzi kubeerawo twagala value of money kubanga ekigendererwa kukyusa bulamu. Omanyi omuziranjo vufe twabeeranga bwe twalinga tukula ekimu ku biroto ebyalinga ebirina ennyo okubeereza ku radio. Yalinga passion ya manyi nnyo. Naye mulimu akantu akanyumiranga. Sawa ziri bbiri kitundu amawulire mu bufunze. Tugenda gaba itamagasi gadi muna galinda kusatu. President ya afudi. Na noti ingawa unasirika. Aweji ni muna naba afudi. Kala agasi ingawa mugalinde kusawa satu. Mazima ndala walinango kuhuli na sawa satu. Uweva de nyokomeo kusatu. Eraza hako nanga titi. Yongeza ledio kweli.
2: Aja tiaria uliriza ni haji. Ndo kuja musomo guno.
3: Yesebo.
2: Kwa fungeza shukone ngena kuza mweze kumina rumu.
3: Wewa.
2: Tuwa gala tukwe tips. Ngeji sobolo funa misomo jino.
3: Butere.
2: Awa singa mubade misomo. Ero jibala.
3: Yesebo.
2: Mwaka guno inzo kubade misomo jibye mfuna ngeita.
3: Webade nyo.
2: Nenga to ina chogenze master na kola chi. Ngoja mchitono. Chiba kubuli deka. Banga yato na chotubula mchua pekinga.
3: True.
2: Netuwa gala ukuyunga. Kama bando bantu betu tatu. Wita bandina bia mfuna. Bwengu wa Dr. Mpima agenda kusamiza kubia nyanje ngini tuwa genda bili mamu.
3: Mutere. Nti
2: nsubila lencha soboro chuku dina mkubanga that is his work.
3: Sinti ya chivu lideko.
2: Sinti ya chivu. Nanti ya chivu msa zaka unachivako.
3: Achikola kawa mpani.
2: Tetuja kuogerira film. Mamu mungazwa film jama na tajidamu.
3: Nega ini ayogerira
2: nyo. Jama na tajidamu.
3: Ayogerira china Nigeria na ayogerira chikomanu na ayogerira.
2: Tule itaba ntibitu manjibu. Nyo na nwana abaso misa kumvuga ya tax. Nyo sumu jifu na musenti.
3: Boterevu.
2: Nge inchawa muda muna mbuza kumvuga ya tax. Mwana hivuzi wakaro mbuza. Nyo ya gara kufuna chitu ita kusumangu ulabako.
3: Yesebo.
2: Nga soboro kuchave inga.
3: Na.
2: Tituge na leta musomesa anga yeye ya. Tuwagara musomesa anga chasomesa ako achiri.
3: Eno mainstream aba fetuline nja uronene nyoku mikutu ja social media. Wano tetukola kuchamu ukiriza kuba tumanyi nti tulina chingi, tuline katala elio kurungami gwange. Jimu kumilekia soja radio, one, it is to inform. Okutu sako information ni lile jiti ngateli mkubibuwa mbituli. Wato chulide wano chitekiza tichina vila chitufu. Echo kubiri okubela educative mga manyo binta putido oburu. Njokaka santi tusomesa, abali wana wana dao kuganti na chuli na kula nga mpulida chino. Kuredio yono vanga tubula mbutambula na fiku. Wanga tuina banje tuwata nke miaka 15. Nga bata niko tuli na nga ba miaka 2. Katiba miaka 13. Chiche batu izeko, chiche batu ambude na fi. Obula mbuchu usi. Kutunulida kuze tusinzo kubanga tutegeko omuli. Fungi za tukole omuli. Abagaga bachikola batia. Semina ya bachala na abami jitugina kutika obuli na kwa makama anjigati benkedi. Kakati eno tetuja kule tila chindu chagama antituku kubebereza tulete ekintu nga kikunyiga ninga tesengobo chikute kisolo kubanga kitereza obulambo so tubagamba bakugubanji nnyo ebitongole bingi nnyo company nyingi nnyo kamala so nga tene ntegeke eri ku top notch abina kuzunga manti kali kati ka mutindo ddala
2: Yangu eto muntu agaro gata pimpa tupatu kwa tips Nomba tuze musuma kwa fenu yes. Wenangu ugenze
3: Obi
2: intubi uteke duo kubiranga ukola chi ukola
3: Muzuma kama timala yo sentezo
2: Budi wofu na omuntu nga inacha somesa kwa yes, achikola Oyo murunjo kusomesa Kubanga nuna mnu nye loja musingana mwecho
3: Mbochiri
2: Atoyo ngelego kuchi
3: Kuchidala
2: So bitu wagalo kubira nga tutambulia Evifana gana kwa buwebili Tujia beba za wagenze masu nofuna tiketi za
3: wow.
2: Mwa Anama kubira nga ufuna tiketi Na bandu wa mbabwe tiketi bajiba so me
3: Dokta
2: Emily Mujibu za bandu
3: Katinga
2: baba gama mweta andikiri Ngata mancha kutani
3: Ebula mirimu
2: Ebula mirimu linji nyo Neje tuina tetuje siga Tejituwa chimala Hakati wali uo weta uo kongira kubiokora Tuwa gamba wano nti chibaita capital Fetuaru za tuwa simplifying Echigambo capital Mwili nyingo ya sendi Na fetuaru umanti capital ya sendi Eo just nyingo wingo Atenge janga party ya kubili kunyinge soka Bange nyinge soka Birozo
3: mkuguno True
2: ye capital
3: nakati
2: bino bino genda biga
3: naam
2: oyinzo okuboba dotya oyayana ogamba inseganye etunagamba anti bisobola okugwa mu lunaku olumu nebo ona agenda mas nokuuliriza abasomesa abenjawulo twagala abasomesa asobola okusomesa from asobola okwesubi gwenawa ina aina obusobozi obutono okusobola okudreaminga kubinene doka tumanyinge kitugenda manyo ugagaye byebisera
3: naam
2: Tuine visera vingi netu tutiba gaga. Nyinga tuchitege denti, time is money.
3: Money, true.
2: Oba visera bino buwebo gaga.
3: Mbafe,
2: visera bino kubaka tu wanuoli, nina kwezida kwa visera tunkaga, mumu kaga. Obitese tuyoso tuyoso bulo kubira nji obifunamu. Obiganyuruamu. Oinawe nteka teka yona.
3: True.
2: Kwa watu inawe nteka teka. Uhinzi okwe singana, nga chivaita time is money, obebe sera bugaga, nga tebina kakuwate nawe, nga gwe time is something which is chili yawe chio kuzanyisa.
3: True.
2: Nga gwe obisera wadde kubeda mugandaro. Bandange, soka wetu nure mwekwe mtoche. Nina kubisatu nkaga mkage mabiga. Ebisera bio bizanyisi zotia.
3: Obadde mu mitambo jabyo.
2: Obizanyisi zotia kubijamu nchetu yise sente. Obadao mugandaro. Gibaito okumala ebyo bulago obaddo omala bya bulago ebisera nga gwe byomala so ebyo bikera kuwa reflection twatire just a check what did you grab bilako bali naku bisatu nga gamukage mabegawo we kube mu ko torch we tunulire enaku ezo zanyisizo cho wakati mu kuzifura productive okufula ebisera anti bya muwendo kigenda kuwa engejogono tunamwe naku bisatu nga gamukaga masobo Ogenda ziza nyiso choso uloku vila ngu inamu Akantu monsao Kakati biyo nebe tu genda kubatu bisoma Nebe ila rabingi
3: Omuzira njofu waluwe njaulo Abandu bafijetu waga tubabuli renti Waluwe njaulo nini wakati wa living ne existing Nti waluwe ebintu ebili ebe bivuli kikabi ebimu Na ye bintu vya njaulo nyo Much of people are living Others are existing Chira yu dadala nti bobo tunulide omulido gukole ebintu bingi gufumba amazi gufumba emmere mulimu abagukuma okwota mulimu abagu so okubera n'omuli tugenda kugasa wabula ogukozesa kike kisobola kubanga kitambuza obulamu bwo nabadde ne imamu omunga twogerako okwo byobusumi sheka Rombo Kaisa this week ya midway miti ya nakasande eyo nabaka kanduke ya yogedde musajja watu sijja ganti mu luzungu olwamanyi ne mumanyi yagambi mbadde ntuto budde kwa nginga nkola research waluwe njalo wakati w'omukyala ayagala okubeera mu ala mpima no mukyala anonyo omwami ababiri abo bakyukira ddala omukyala anonyo omwami mulala nnyo no mukyala ayagala okubeera mu kampiima naye abeera mulala nnyo. So mu bulamu bw'okutegeera ebintu bino ebyo bye twogeddeko nti oyagala ku living, oyagala ku existing, oyagala kubeera kintu oba oyagala kubeera n'ekintu ekyo. Abantu bangi bapozesinze iPhone nga tebannatuuka kuzibeera, ne mubeeramu abantu abazeetaaga nga bakola kuzeetaaga kubanga kibeetaagisa okubanga bakiriko. Mulimu abantu bangi abawuliriza fungiza tukola bagenda okujja nga mutufu bagenda kujula okuba basindise, naye njagala obeera omu ku abo agenda okujja mufungiza nga mutufu ogwanidde okubeera mufungiza. Kyakitiibwa nnyo okuba nti ogenda kuba wetoloddwa abakugu ate ng'obafunako ekintu kyusa obulamu bwo. Twabagambye konti twebaliza ddala Ship With Us, twebaliza ddala Mehmet Events, twebaliza ddala Dr. Max Skin Body Clinic, ebyo twebaliza ddala abantu nga Paramount Properties. Siiza kumenya kampani mpitirivu nnyo, naye zonna zaavuddeyo ne zigamba nti ensonga eno egenda kubeera gagadde esobole okubanga egenda mu maaso. Okuyingira gigenda kubeera emitwalo emeka ebiri gyokka. Osobola okukira wansi ku kizimbe bakiyita City Best awali edduuka
2: gagadde.
3: Fuma mukwana akeedi awali edduuka gagadde eyitibwa AK Islamic Book Center. Abantu baffe bali ku kyengera
2: njagala tikiti bibiri.
3: Mulimu abantu be mmanyi wano nga batubuliza bulungi nnyo badooni ne bazannyo omwami bamuyita Ronald Kayira Kayiwa yatufunyo tiketi se unangambe zebiri bazinga biri omuntu yenna sijja sola kubeerawo.
2: Ni aba abazadde bayina abaana abali mu university mutashal institution.
3: True.
2: Mwali bawadde omukisa ne bajja mwene mutajja omukisa abaana abo ne bajja.
3: Buterevu. Afiseyo.
2: Wakilu kukube guwa kubabuza. Mujeyochi.
3: Mujeyo webali nyo.
2: Mujeyochi. Mwanyi Dr. Wachino nchogira ko.
3: Yes.
2: Batula gajali ya nyunga tuli mu miaka ajo. Tunga tu ingile miaka ajo ali 20s. Atu ingila 20s. Batula kere nsi. Bakati batula banga. Batula banga. Abata natuka. Nienga tutuuse. So ni baba nga bambi balafu baniranga nnyo nonya tuition ne fees.
3: True.
2: Nga focus eri kwecho ne batasuka kutufa akofe.
3: Mm.
2: Nti kitunudde mu nti munsizi lye zikula.
3: Naam.
2: Omuntu anachusa obulamu ata all age. Era inatandika kuyingira mbirozo bikula ata all age.
3: Anti wali mu Africa ola omuzira njo ogenda kamalira yao. Enjoyment and excitement at the early 20s causes the suffering and misery in the late 40s.
2: Bwechiri ntibine biyo kunyumirwa nebino betu sanyuka sanyuka mwe biyo kweti libo sebyo. Tumira mu miyake. Mwai mutu gabayo. Ne mgama ntibagende bakole nso bini.
3: Senga tuku watakala ini wano ntu ingida bulimakaga mtu gwenatu labali yeyo. Omanyi iPhone 17, iPhone 16, iPhone 18. Ezili mikono jabana abali wakati we miyake kumi nomu nana.
2: Dokta mbazade batu tukumanya abana bafe.
3: Esebo.
2: Enu wansi.
3: Mm.
2: Naye mu myaka eyo tulina obaba erira
3: ko
2: nga tubagenda bata tubatere ensi tubatereze
3: evali nnyo we batwetaagira
2: nnyo
3: ati ne tusule gwa nagamba ne balyoka
2: bazadde batulonya abalina contribution ku kukola kw'abaana abo n'obugagga bw'abaana baabwe.
3: True. Kubanga
2: ati omwana namusimye omusingi ABC futuro wuza tuwerira kiba kiwedde mwana ajjagga
3: protection iyo naje tujibawa mu buddo obukyamu ate we bagyetagira embaba nga tetugifunye ate naffe bwe tumala okubanga tujjeko engalo kye tusooka okukolerera ye happy life eri immediate
2: kye kituli mu mutwe
3: webale nnyo njagala
2: omutwe gulimu obwo bulamu obwo
3: era obusanga yakafubutukayo
2: naba bakulu naba bakulu tubayita mu somo tubasingana bivulu
3: webale nnyo
2: kati obwongo waffe buli kati omwana wo okuyagala omujja side yeyo omutereeze kikyegambye okumuyambako okumutemera omusingi nti oyina mukwatira 18, 19, 20, 25, 20, 30 obwo kyamuyinako obuvunaanyizibwa agenda omaliriza kampasi nga ateekedwa nga amanyi oba mubazi nga amanyi bakwata landa nga asobola okukola ekitanda asobola okukola ki.
3: Priority ezandibadde basoosa ezandibadde zisembayo bazisoosa wano ogenda okkakana ng'obulamu bukalubidde ddala.
2: Producer agamba ki ndabanga obudde obugamba
3: nti atunabwo ati agamba nti akadde keeka omugende ekyengera wali abali ku Masaka Road mugende awo ekyengera ku Sendereja House. Dr. Bima Rafati agenda kubeera tiketi weziri emitwalo ebiri jangu wano ku reception yaffe ya Pearl of Africa Radio wama tukugamba tiketi zo weziri ate era osobola n'okuba ku namba esimu ya 0752 11 10
2: 12 au jakubo tuse kubako nacho yagalu okubuza kufungiza tukole kibuze
3: ehe nalabye mu ababedi bange bangambi njagala kujagula ebintu ebye mungamba abantu bibagenda okuleta bane mulete ebintu abali na business za mumujeyo ne ebintu bisoro okubantu tulaga abantu bana abantu bagenda kujja ne sente
2: ehe
3: ngamoto kweli tusensere
2: tusensera katali
3: naam.

0: drive you. More flavor, more fun, more fees.
1: Ifri segazi yidwa, nesiba kubikabia business bipia kumina bibiri. Muno molimu, abatunda mafuta mbunji na mbutono tono. Banna makorero, abayikule vyo gagabio mutaka na abasa mainja. Abe nyigira mbio uzimbi, abafuna mkugula okutunda no kupangisa taka na mayumba. Abe nkula yakali magezi over information technology. Abatutusa kama sanyalaze, amazi. Abali nebi suro, banna bitone. Abali nebi febi umuliru wamu. Abakule mirimu jechi kugu. Na abasa abaza abantu nebi ya maguzi, ngojieko abataksi na ababoda boda. Choli no kumanyanti nkula ya ifri siweri kukua nguiza kula business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mukimanyiddwa nga refunds norwecho tobera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
2: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
3: Obadde okimanyi nti kati okusasula emisolo ne statutory fees kyafuuse kyangu ddala ne MTN Momo. Kyoyina okukola kyangu nnyo, kozesa Momo app obonyige *165*18#. Ofune PRN, osobola n'okusasula obutereevu rental tax, boda boda income tax, motor income tax oba parking fees. Tokyetaaga nnyiriri wadde okumenyeka, kikole mu bwangu akadde konna mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyiga Momo. MTN Momo eruŋŋamizibwa Bank of Uganda.
4: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
5: It's very important to pay close attention to hydration during times of illness. Number one, to reverse the fatal effects of dehydration. But number two, you need the body to circulate the drug that you are taking when you are ill, so that it is well transported along with the oxygen and the glucose. And number three, you need to replenish the lost microelements. Therefore, it's important to take water when you are ill or unwell.
4: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
6: Kanoke kade, kanoke kasera. Ako kutusaka kanyumeroko, bukulibutia. Wanokupal FM. Bukulibutia mkwano.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Soki adala kubanga ten kwebazako, wenache kumide kumukutu. Ogwachikwe musanvu, akamuzi mwenda pa FM kwa leo muntu wa bulijjo. Nga bulijjo, soki atoyo kubanga, kubuzako. Wena genzi maso kubanga ate ofune ebirungi bina byogera maso kubanga ate itamu nene kusandi we kwate Allah weshitiba kubanga eshitufu ya kuwadde sanyu ebyo byana gwano byo tuse ko nakulalero okufune sanyu dyoliko okusagambiza kuoliko kona yagenza maso kubanga atakusubiza soro kubanga otuka kwebyo obwanguzi bwo tuse ko bonna mwebaze chuna chava sode kuanga tachi koridore sanyu. Nziza kwa kuna kuwalairi ya nagenze maso kuanga taita mkuu. Na kuwala uku inja ulo. Binji kusomo zibwa kubawo. Walusi. Awafiridua kaba abwe. Mungu nsabate asoro kuanga taba gumia. Firidua kwa mwana. Mchala. Musajja. Oba waluganda ina. Agenze maso kuanga. Ndi wapa mkuu anugo. Ina agenze maso kuanga taba kuvako kumaso. Nsaba Allah weshtiwa. Atasolo kwanga na ye, omwe kwa atasolo kwanga te, akube yao, uwa akususa embere jo itamu akasera kano. Omukosefu, chinonja chisimbako njesira, ntigo omukosefu wena. Obuta genda mudua lilo, kusolo kwanga ugula peini kira. Toso kakugula peini kira, soko gende uomu sawo. Akukebile, alupe maro kukebile. Omusawo woyogi njini ya ino kubulia ndi. Chino na chini njajigi na maso kwanga chikutawanya. Eraja kulikuma indi ingira. Obaja kuwe dagale tofu. Eri okumira. Ewe na program bukulibuta. Nganze. Ajikuweleza nze omugabi. Lubega hamidu. Waso. Wakati ngande mabiga mizinda waja radio yo. Okusolo kwanga te. Nkulambu ila mwente katika ngabwele. Onakuruwa lilo. Omurado wafe. Mbeera nga bwagenda okwanga ojuulirako nze byansusseeko dda kuba kansabe maama atweyanjire maama amanya
8: Ananya gangeze na chisige eseza.
7: Na chisige
8: eseza.
7: Oh, wanga alira wa?
8: Mbanga alira bujiri.
7: Bujiri. Jovudo kujano kupale.
8: Jovudo kujano.
7: Nga makete.
8: Hanti ya suzo wabiyo mulavira kukera. Mbobo suzo wabiyo ina kukera.
7: Oluge luka lumaza manye shitofu. Ebya dalangi ya suzo wabiyo mulavira kukera. Akede. Ahuiza wapale fembaga lukumanya. Yani. Eseza ilechi mulesu wano chi.
8: Kati ya chende sewa na bauliza baredi yeno. Ngansaba kuyambi wako ngadi. No mwana umurode. Umwana wangoyo mama we yafanga mzala. Te ya sobo la kuyonga. Atena avuwa era na atandi kukuruwala.
7: Ok, kati murufuti futi. Orijaja
8: jawe.
7: Bamu itani umwana.
8: Umwana wa itana musubo ana.
7: Mwala. Anono, sigide chipanda, katono nyu njaga tandike ono, ana mbuzali wawe.
8: Ana mkuzali wawe, wazali wako chitundu wa wawa.
7: Azali watia, mama we kutuko kuwana.
8: Kati mama we mkumuzala, na nge nali siri yo, na nali mchale wa feo, nga tufiri idua. Nebangamba mama we agenda mduwa ilo, kumbale na kubiri, nga alumwa. Kati mkuzala. Wangamba ya zalo umwana anga umwana mkohu. Wasawo ni wada kula viriru umwana. Mbano alo kula viriru umwana wageno kuderi mama anga alikuburi dinganyo. Mbamu jawe ya zali la private yodi.
7: Ndi mama we ya gena mdua ili ya private.
8: Private.
7: Ita government.
8: Kati nebamu tuwala ku government. Chiro nga saa mkaga kwa chiro. Mbali kumuja kubodo kumote kakatanda na kutukirao. Ya kutuka na afu tuwali kulumbe. Sawa msambu kwa chironga watu kubiresi mwote mama wa mwana afude. Ila tuwali indane bucha. Netufuna boda netulinye netugenda. Tumusanga angali yao mudiru. Ngo mwana achari mudua yote wana mkumi yao. Nipa genda nipa mleta. Mwana natandi kirao ilo kuruwala.
7: Mwana. Na atandikira okulwala. Auliza njagala ulize mboze eno. Kibe oba kigende eri bekikwatako. Kimanyi radio eno ewulizibwa abakulu mu gavumenti. Ebya ddala abasawo mu malwaliro. Singa tusobola okuba nga ate tubakwatizaako n'ebyo byetaaga. Osanga bandifudde nnyo ku balwadde ate ababeera baleetiddwa malaliro gano. Kigendeke gavumenti nsabye kulwa pulogulaamu eno nkimanyi ewulirizibwa abantu bonna mu ggwanga. Maama atuuka okufa abasawo bavudde ku maama bagenze ku mwana naye ng'ate wali wandibaddewo abasawo abasigala ku maama n'omwana. Batuuka omwana ye bakugamba nti mama omwana afude muwalawo.
8: Twangamba we bati omwana nga mama we amaze okufa. Newe bagamba muleteko omwana oyo tulabe ng'ayokya nnyo omubiri. Yali ayokya nnyo nga bamuzadde ekiro kati gaali saawa wezi ti munaana nga embeera ekyuse. Netumutwala ku ddwalira awo mama we yazaalira. Ne bamujjanjabako. Ne bamutugamba mugende mugula eddagala. Netugenda ku madwaliro agaali okumpi eddagala teryaliwo.
7: Kati wawa ya kawezi ulunaku?
8: Ulunaku. Na ulunaku telunawera kubachiro na hivya alimisana wechiti. Kati yankera mkuzika mama we. Nefuno mtu gwa natuma. Evujiri mkosi. Nimagenda ni wabulisize dagala. Msao na wabala giri la famasa. Nimagenda ni wagule dagala. Nimaleta. Nimatandi kukuja njabo yomwana.
7: Olo vete mpichi rinya. Yomwana. Ke omusauti yabagamba chichi chino mwana uno.
8: Ya ate yatugamba netugula kwa usirapu ya panado netumu wako.
7: Nga tamukebe deja sabado usirapu.
8: Teri kumukebele. Kati watuwa malozi kama mama kumacha kusande muzeyo kudua lilo. ngaba sawo tebali ko nene nyaboda pakera mu main hospital ebujiri ne bamteka ko oxygen nembera ko oxygen nga wiki namba ne kitundu
7: katona nyo wana muja mudwali riba mu promedia government
8: muja wana nga private mama we yali azalide ebali bamujanja bako batugamba mugule pana dose biki ebyo
7: towamuza yeli mama je afia
8: aha
7: wamuza ku private ku private tiba amukibira bamubusirabo
8: aha ne okumujanja banga bamukube dagale twali tuguze ngate tumenye ne babali yita ne twagula obutupa bwali bubiri twali jali ebiri 15 babali babuyita bata simanya
7: ngate baba gamba ti mwana chimukuma kujasi babo
8: batugala batu wandikira wadagala tukene tugula kati omwana we nadayo ku Sunday ngate bali ko kudwali ne twala mu main ebujiri
7: era private ngate bakola Sunday
8: ne mbere ebujiri wiki namba ne kitundu ku oxygen ngo mwana kwali
7: neno bakibira kibaga
8: ne kati ko eyo naye bali bajanja bane bangamba ngo omwana simanyi yazalidwa muko usimanyi biri biti abwe bityo we bityo kati ne nzira yo nali mbere abusi yanga je nkolera kati nentu ole wakano omwana nga mwezi kati nsaba ndi mulokole nali ngeze mu church kusande saa musambu mwana natandika okukaba mwana yakaba kuva ku saa musambu paka saa wange mu yekiro
7: saa musambu ogwe
8: ogwe misana
7: mpaka saa we mu yekiro
8: yekiro natandikira ole twala ko ku Red Cross dwali oli yao ya government mubusi yo mu embera na ile ne mara ko wiki biri nga kabe misana nechiro nga kabe misana nechiro e which is nevwa ko nengenda ko private wali mvuko mulala yali ne kakiri ni kinga zijanja bila mukwao pola mbo
7: sawo nyonge yakudogozo
8: nga nko musawo yanze janja bila ko nga mutekera ko amazi mwana nabera nga terera nenzira ye waka mwana
7: mu oxygen amuvude ko
8: na yengera akaba yasigala akaba nga bochi uli anti akabe msana nechiro kati nze nendekero okukola nga si chakola okola no ya tena na hotel abawala benali na mu hotel bona yaweza anga musende nga yagenda yaweza anga mu capital nga yagenda yasigala nga serina kati oluvwa nyuma miezi nga jiwezena wabera omusajja nangamba mwana mtu ale na lufenya abalale bangamba mtu ale mbali abalale bangamba mtu ale Kenya na mali zange nze Kenya ne malo omwezi kukitanda ne bangamba nga tetukebedde oyo omwana obwongo todayo ne ngamba sina sente ne bangamba nedda genda ononye namuleka kukitanda e Kenya bwesi ya Kenya nenzira Uganda nenonya sente
7: kumukutu ogwakike musambu akaumuze menda pale fume kwale omuntu awulijjo bana hi problem ente sola kubanga ikuleka kangambe nti okunaza kumunye tinsa okwate kijja kwebereka tebereza jajja omwana okubanga akyali tanaba nakutuulaawo kuguma mukulu amuwalawe omuzzukulu embeera gyayitamu munaku ziiza ebiro bibiri akaba kiro na misana amujja e Uganda ebusia gyawangalira amututte Kenya nziramu okweza program eno eri government bananga bakwasaganya ku byobulamu shadala inahinana ebyobulamu bana Uganda jaja duko kuliko omwana we e Kenya akomewe Uganda atayiye mu business ye ntono gyayinawo olwo kutasobola ninga wano munda mugwanga biganya
8: nakoma okwewola sente kuba nakoma unajja lunaku lwenyini era n'enzira yo kati nebukera kumachale banga mwana baino kumutwale mungoma wali gedwale libaita edirect yo muliulilanga ko edia yo bungoma
7: e Kenya
8: kati ne mala ne mutwale eyo ne bakebera obwongo ne bagamba obwongo kiwanga kyalwala yakose obwongo kati alino kubera kudagala ne banguza ko ne sirapu emu mitwalo mwenda kubana gula 12 lukage za Kenya bajita epirimu
7: ndabyo na otuko kumukebeza olonga atawuziza banga ki
8: ngali mu miezi ena naye nga ne bwatunula bwati nga talaba naye kati ne bampandikira eddagala Neba ngamba muzenga yo ku massage. Ne muzanga yo ku massage buli rwa kubiri.
9: Katana nyo. Yakala audize tumsige kifanani. Mwezi gumu, miezi ebiri.
8: Miezi esatu, miezi ena.
9: Wano mukasira kanoko nakona ndana tuka miezi ena. Ngakaba bukale.
8: Ngakaba, ngabuchulira. Tonda manya
9: chichi muluma.
8: Mkasimanyi. Kuba wano busi ya Kenya oba akebera o, nga maugu ge marwade. Na inga wote basabo la akebera pongo. Na inga bamanyi ntipalo uza ntipongo. Chuanga checharu ala.
9: Obongo marwade, ama ugo marwade. Mwana kumieze na. Banange. I know vula murachi tuwe baza. Mwana mieze na. Sanana. Ama ugo urede marwade. Uyo obongo na ugo marwade. Gwaline miaka asatu, toro alanga kwe ya doi. Suhanana. Hukuma ukwe ula sende Kenya.
8: Busia.
9: Busia. Uwe ula sende ndayo.
8: Zirayo. Mkwa alabu ngo maeperiti. Kukerezo buvongo. Era ne mtu ala, neba mkevera. Ne mkuma u. Katidoki tanampani kire dagala, erio buvongo. Nivampandikira sirapo ye kugambe na jigula 12 rukaga eze Kenya twazibala mweza Uganda ngaziri mitwalo nga mwenda nabo kunkumusa obugwako nemo wako najimu wa miezi ngebiri negwamu kati nevampandikira dagala lyobuweke bali jita dejita batya ebidem
9: Ngawumu yamba kula chibwa.
8: Obwongo kakana kunga akendeza ako kukaba mpola mpola. Womuwa. Neba kamu kwa.
9: Nenda mbanga nade takendeza nga kaba.
8: Nga takendeza nga. Kati obwongo womuwa. Wabu itafino babu toni. Elaba sawo babu manye. Elaba aliko saa wazino. Amira. Mkutandika yali amira kamu. Saa weno amira wapili kumacha noluwebu.
9: Ewusi ya. Jiba kubulira nti.
8: Kenya.
9: Kenya. Jiwa kubulianti. Obongo kubulianti.
8: Chiwanga chalu wala na eno obongo. Na bobo alu wala. Katiliba gamba. Tumuwinga kudagale. Yili obongo. Amirenga kudaga. Mpola mpola tulabe. Katiliba gamba. Funa sente. Bagende balongo se chiwanga. Nenga atesizirina. Bweno nyake sente. Ngabwe wansanga. Nsabiriza. Kwa bantu batu yita bafere. Novela noyo umano. Mutu naku yito mufere. Nga batuvuma n'okutuvuma muvubuka n'abita yali antambuzaako nadai wako kati atenze nga nasigala nfuna wakasente nange n'enkwate zange nezirayo mukyalo waffe gye nzaalibwa n'entuula n'omwana kati onkubirako amasimu ngandi eyo ntudde era ne sente maze kuzeewola tikangende ntwale omwana ono ndabe nga nafuna ku buyambi oba ali ago anaasookako embeera gy'alimu
9: Wena Wiza Nzira mwa kwebaza Gwa kwate chikumi Akwate bibi Noga kute mtuwale itano kute mtuwale Zona Allah zaba kusoboseza Noga mbo mraddoi wabu kulibutia Nawe yesi tula nojano kupala Noga vanda isendezo Zigende Eriyo mrado wa kukule kutia. Ebanga leo nanzi na bagamba siina chakua sasulamu chinene chidiao. Wakujia kwa kusawa Allah chuchu kachu kachu kachu okute. No wayo. Chavafule nsonga. Eku ingisize jana. Siina chensura kusabia kuba. Okuyambako omuntu wali mbwetavu. Chiveri mutima gwa muntu. Tebe zeteja umwana. Muka sira kaitamu. Akazibu. Nensimbye okulaba nti ataasa muzukulu we aze oze Uganda aze yajaja omwana oizo kama nti hey, yakozi aina sente yakozesa negundo gende Kenya ku boda wakozesa boda boda naso okuyingira Kenya naye nga ki obyobulamu mu Uganda alemereddwa Zema kujukiza nti gwe na ina okubako konna kwa wabula ku program wenu okwatiza ko konna ko inzo kwatiza ku program wenu Uno kuingereza kuna kwenzo kuingereza kwa programu eni. Noti msambu, noti tano. Ana msatu, asatu mwemu, chinana mnana. Kwa ita kukuingero kwa programu eno, okuwa bula kuna, owa, no kuwa kwa kuna, okuweza kuna kwenzo kwa programu eno, na wabu inamura denga, wakushia ringa kuna ye. Kwenzo kwa tengo ita, nasuro kuwanga ate, tu ulisiganya bulungi nyo. Njaka abaweza pali mamu wademu obaguli ile wana. Tumazo tegera nti ama bagamba obongo babu tegeze Kenya nti baino kebira. Dilo uzula ata maugwe.
8: Kati ya maugwe getuwa soko kuzula nga tuchari ya webusi ya Kenya. Chineche chiwanga chivu aluvwa nyuma nga mazo kumutu aleri. Ebongo maduro ti. Nembi zula vyombinga virwede. Na ye nga saa weyo mpwesi za sente sirina. Na ntu ndanga nengo ye kumubili nga sirina. Ela ne saa weyo sirina. Sikulimba.
10: Na ntu ndachi?
8: Nengo ye. Waliwa na basa wa baganda nga ntia genda kumu baganda. Leba nimba. Nga sirina sente. Mtu nagamba lete cholina. Nesitula boarding ina ntu wala. Pia sigara ngeyo. Nga sirina sente zijena yo.
9: O ina sharia jo ina ngo uli atoyagara kujita uli rag sharia bosa ya musharia soka ide soka ide yokubira ya sharia endala nei yejja ko gomesize okusolo kuwanga tatasa olamba muzukuluwe kuwa kafana nisige chifana ni go kuwe chifana ni wali mumbira kati otamulabi ya konti natunda engwezi gumesize nenge churu vya chakutasa mwana nchimanyi prime minister guanga lino robia na banja eno radio uliriza bulungi ba minister abinja ulo Niba mbiza abinja ulo. No matter which party. Mwena mwuliza programu enu. Mfune mwecha okuhiga. Oboli yao. Ebyo ulamu. Mwagwanga inasoku wangatu bitumbula. Njagala umazo kuchizula. Nti obongo burade. Amauge maradde. Oza akoche.
8: Msababa uliliza ba radio kunyamba. Sawolo kuza yo mwana mudwali. Lavere nga janjawa.
9: Okukebira buchanga wa gamba nti. Maradde amauge. Maradde obwongo. Oise bangaje.
8: Kati ngambi ba, na vizula vya kwa miezi na uo na ntambula no nyakusente zichambu zipaka nesa wenu.
9: Kati haine miaka
8: mbaka? Haine miaka sato. Sente zichambu ze. No nyezo kuja kwa kugula kwa budagala kumutu wala kwa mudua yunafuna kwa kudagala liweweza kwa buwebitio.
9: Ndaba akade kagenze na emu shundu cha fecho kuhiri. Njaka tumanye, mamu natuhulileko. Wata niko gamati, nedakati wanubiga anye. Amujia mudua lile Kenya. Embera jata niko kuhitamu. Akade nda kukagenze, na ye nzikiriza, mshuni chafecho kuchuna, tu kumia mprogramu eno. Tukenda kuongero kumanya kubulamu. Elinya pozi yani?
8: Nena masuwa, ana.
9: Tukenda kumanya. Embera yobulamba ana bwebuli nakati adesolo kubanga te tumanya gasoli juma kwebaza ko nyo byona byogera maso kwanga to itamu nakuzo mwezi nazo azingamba naye ente kateka naye weli akasera ko nawasukulu mwina mbeba za to kwanga te moyiza pale fm club kuli butya Nze omugabi bega Hamid Aswa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
6: Bukuli butia wano kupala FM. Bukuli butia mkwa.
10: Twin Brook International School Chitez Bamba. Somero ya primary, liyachisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, Nesports Academy and Skilling Center. Eikilize vye mizanyo, ahomne vye mikono. Baso mesedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nganaba izi, babalabili dablu unji dala. Basula bulu unji, bali ya bulu unji, erangi somero, lili na bulichimwe chetagi somo, izo kusomo bulu. Omuli Science Laboratory, Computer Lab, awamu ni library. Twalu mwanu muandise ku Twin Brook International School Chitezi Bamba. Eranga bayigiriza abayizi okuvira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitezi Bamba mukasanga te Town Council. Eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 nkaaga mwemu nkaaga mu 2 abiri mwemu ne noti 72 noti emu 88 5 8 nsanvu musanvu. Twin Brook International School, nurturing generation of character.
11: Sibyango Diary Supply Limited. Gematagoka. Gorino kuwaba nabo. Ne family yoyona. Gasingane. Mubitundu bienjauro. Mugwanga. Kudipo ya Finkru. Makai Lord. Natete. Masanaf Diary. Okumpine Church. Mperere Diary. Kubye Nyanja. E Kanyanya. Katwe Diary. Opposite. Kakumba Complex. Kawempe Diary. Okumpina Katale. Bwaise Diary. Kuchena Weru. Kawala Diary. Kukawala Road. Samona Diary, Kusamona Ked, Enatete, Bitala Diary, Kubitale Natete, Kasanga Diary, Opposite, Karina, Kona Nywa Kumataga Sibyangu, Diary Supply, Limited, Wojoka Kasa, Ntobade Tonywanga Kumata, Okumanye Bisingao, Zina Musamusamfu Bidi, Anamunya, Anamumwenda, Chenda Mutano, Oba, Zina Musamfu Munanemo, Chinana Mumwenda, Asatu Mutano, Nkaka Munya, Sibyangu, Diary Supply, Limited.
12: Waitista Magic Premium ye sabuni wa buongo mo pia ajute birunge byenja ulo okuva mu bidiko unayongera kubya unsabya muchala wo gula Waitista Magic wa buonga okuva ku dukeri kulio kompi oba supermarket ulile cha magere 10 ngo yizonga nyonje nyo oluna corona
1: ifri segazi yidwa nesiba kubika bya business bipya 12 muno mulimu abatunda mafuta mubungi ne mu butono tono banna makolero abayikule byo gaga byo mutaka na abasa amayinja abenyigira mu byo buzimbi abafuna mu kugula okutunda no kupangisa taka na mayumba abenkola ya kali magezi oba information technology abatutusa ka masanyalaze amazzi abali ne bisulo banna bitone abali ne bife bi umuliru wamu abakole mirimu gye chikugu na abasabaza abantu ne byamaguzi ngo gye ko abataxi na ababoda boda choli no kumanya anti enkola ya ifri siweri kukwanguiza kola business okugeza okufuna tenda za government okwanguira okusamu litani nokudizibwa ensibe mu kimanyiddwa nga refunds nolwecho tobeera bubezi ku nkola ya IFRIS wabula gikozese okuvuganya mu katale.
2: Uganda Revenue Authority, developing Uganda together.
13: Okole debanga dene na yobu gaga buganye. YPA, we tulio kuyamba okutu kilize chiroto cho, awatali kutuya na. We gata ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba buli mwaka. Project ya feyo kulima kasoli, nga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigilize vya mebi gaga wazevi di mbulimi noburu unzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga we gata ku YPA sako. Eno ya kuyamba okutere kensi imbi zo. Tuwe gata kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisange makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa kwa YPA, kustula muntu wa wansi.
14: Ganaba kubutikira gwanga gasokera wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusaka ngatega chayo cha

0: Skyview! Skyview! More flavor, more fun, more fees!
1: Okoledde ebbanga ddene naye obugagga buganye. YPA wetuli okuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana. Weegatte ku pulojekiti zaffe ez'enjawulo ng'ey'okulunda embuzi ez'olulyo, okula amagoba buli mwaka, pulojekiti yaffe ey'okulima kasooli ng'amagoba ga buli makungula. Jangu mu Agribusiness School yaffe tukuyigiriza ebyama ebigaggawaza ebiri mu bulimi n'obulunzi. Tambula naffe mu by'ensimbi nga weegatta ku YPA Sacco. Eno yakuyamba okutereka ensimbi zo. Twegatteko leero ng'ojja ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Lubaga Road, YPA Building, Opposite Access Building, Enansana Naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ, ate mbalala, ku High Street Palace, tukubide, ku noti musanvu noti satu, noti, asatu munya, oba noti musanvu musanvu nya, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa gwa YPA, kusitula muntu wa wansi.
2: Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene rinyi sizo mutindo kwa sola wawaka, no kuleba TV. Start time zi sola S130, ekoro kumare sawa nyinjiko kubei raisi, atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa biri, obina masanyalaze misana nechiro, onyumirwe TV, amatara, kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asatu mubiri, satellite dish, okulia mikufija start time zi jisobabu chikumi, eje nyongeza, kusmart yoba special bokeh. Mulichano za abana, obuzanyo. Kwa sana ilijize mpira jisinga ya amanyi, okwetulule nsi yona. Wefu ini start time uzi sola S130, kushirize mtuwaru kumina msambu ezi soka, uru osa sude, nkumi sisa tumuriviri muliru naku.
3: Start time sola, power your life.
4: Obado chimanyi, tikatu kusasule misolo, ne statutole fees, chafuse changu dala, ne MTN momo. Choino kula changu nyo, kuzisa momo app, obonyi gesta, chikumi kaga mutano, star, emumu nana hash. Ofune PRN, osobola n'okusasula buterevu, rental tax, boda boda income tax, motor income tax, oba parking fees. Tocheetaaga nyiriri wadde okumenyeka, kikole mu bwangu, akadde kona, mu kifo kyonna. Okusasula emisolo ne statutory fees byafuuse byangu ku MTN Momo. Ago gemanyi ga Momo, MTN Momo, erungamizibwa Bank of Uganda.
5: Sawa, zigenda kuwera tano. Ezaka la semayanzi. Time check. Ekulete dua.
6: Mungisa kukuru wapalo Africa Radio. Bili abrimu mkaga. Kitu kuwoku sabo kwa banje. Pumu kusembeleza kumpichi nyena mpindi na mkaga palo Africa Radio. Au kutoka restaurant ya bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu okutupa. Mujia tusome. Jangu na chotunda. Tusensera katare. Mujia tulebe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kunime yomu limbe. Sako na okurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na intezo rurio. Okurime mwanyi. Koko wa. Sako na kukita kwa mtindo. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusa ukuminemu. Nga tusoma busomi. Tu ingini na mituwa lebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangu wa nukulisafioni ya Pearl of Africa Radio. Oba. Po AK Slim Key Book Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musambu tano bili. Kuminemu. Kumi.
4: Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi. Kumi

0: okusinga wo atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
1: MTN
0: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
2: MTN Kola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Kola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo ngatuli wamo Kola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
3: Mchal.
4: Wanje dadi.
3: Ochimai itabana batu usu kuda kumasomero. Na isi ntezi buze. Kakati chuboku. Tuwala yechitundu cha fizi kusomero ya junior. Ezavan. Nazi.
4: Rajita tusasula anga tukoze sa momo.
3: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
3: Wavulori mchala mugezi nyo.
0: Checho chenjini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na masomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
1: MTN
0: MTN Momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
2: MTN Kola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Kola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mane kumilione anamu bili kumomo ngatuli wamo Kola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
5: Pale FM ekulera muntu wabulijjo sawa ya feyo kubiri ziri dakika nya zole kero kweletane zise kusawa etane zakala samayanzi still tuchali ne banafa ba MTN magenti olwaleero enswera weri tugenda kuba kubye tumanya ku trade order ulirengu ze yalimu ebitu bitestese tubina naye tugenda kusoka wa musawo shifo kuba manafa ba QIT asoka tujanja be then oluvanyuma tudemu tusimbule musawo tukwaniriza
6: nayanza nyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
6: matenda majivu agatali mu bukende vubona ga washiti wa allah ansaba washiti wa allah ase oksasira eringera ne mirembe erina bwa fe muhammadi sallallahu alaihi wasallam amanya musawo shifana kalema okuva ku QIT nga fe bakafulu mukweke bejombere gonna tuina hivyo mevikevero mwabili pana imunche mwekeweze gwe nari yeyo ngato tukuka ngakuku QIT jangu misinde jangu tukukevele jangu manyovu lambu webu imiride sishurunji mwotu kuvele yungato manyovu lambu webu imiride orenso ngato lambu jakujo obulade ujakujo mulundi gumu ngato chasobola kuona orenso ngato wagayala obulade nebusasana ombele gona kaino ratio gwe na ampuliriza olunako olwaleero nga totuukangako wa musawo shifa jangu tukukebere katumanye obulamu bwo bwe buyimiridde kino kyesiba nnyo okubaami olw'ensonga temwagala nnyo kwekebeza kubanga tonnaba kuwulira sayini yonna mubiri gwo gwereese temwagala kwekebeza naye ng'ate kibi nnyo mujje mwekebeze osobole okubeera nga muwangalira mu bulamu ng'ate olungi ate era abaami mwe bennyini muyitiriza nnyo okwetonda ewaka lwaki amaanyi ennaku zino matono nnyo munafuye nnyo naye nga kiva ku ki okwegayaalirira kisooka infection zimanyi obbaluma bwe zibaluma nemusirikire mu bisenge bwe zisooka ekiseera ng'olaba tokyasobola ku functioningamu wadde akatono n'olyoka ojjukira ogamba eka ngende neekebeza endabe so nga te obulwadde oluusi ojja kusanga nga bwali adda ne bukwonoona ate muna ebisenge bya prostate yo kale gwe wenna ali eyo nga olina obuzibu bw'amaanyi g'obutonde jangu wa musawo shifa tugenda kubanga tukuwa eddagala erigenda okubustinga n'obeere ng'abasajja olekeraho okwetonda buli kaseera nsonyiwa buli naku siri bwentyo bwona gye wa musawo shifa maka kofi weri eyetandikirawo era obanga olina omuntu nga baddaano bankya jangu misinde wetwaire maka kofi eno egenda kuba te munange ng'ekuzza engulu nawe ofune ku ssanyu nga abantu ababulijjo era gwe naye andyetaze okujja ku QIT musawo shifa enamba z'essimu eri z'omusanvu ttaano bbiri
5: zero musanvu ttaano bbiri nkaaga musatu
6: zero
5: munaana
6: ataano mutaano endali zero musanvu munaana emu
5: zero musanvu

0: Esawa mpuliriza ya kubiri. Era tutandise bwetuti. Tandikire Masaka. Katulandikire ke Masaka kumusango gwa Justin Namere ne Rose Narubowa. Ogogu mazo kwa likandi guku atakati. Justin Namere minister katavu mabantu. Andi yetaluwao. Kataba vume vume. Kataba mibalo yaba Narubowa. Kakati ukusinza kumauli ya gavayo. Justin Namere yeke nge deba witness bialetu kwa abamu ku bialetu kumundi feni nga batana abagobi. Namere agobi batano kuwa witness be musango guno. Era aleseo ba witness babiri nga naye kuwali. Mwagendo kukube chikopo che naye kuwali. Baba de musambu batana abagobi. Nsona zitu gami nti alabika inache yeke ngede kubano nti wainzo kubaa uo ababa ise mabiga nibagenda bogera ebintu ebirala okuva ku scriptiye banampuliriza abatanu bajje musango gwe bali ba polling agency mukulonda era bali wonyone muri county nga baddamu okubala akalulu amalafu ne win abeke ngedde era kuti amazuji tegeza nti bano kuli Ali Katerega Nedda Sadiki Rubega Fatuma Namiro Maka Chiza ne Emmanuel Kawesi abajjeko ni wankubaddenga nkugambi bali ba polling agent ne muri county wonna Namere yekengedde nti wandibanga waluwe chiri ya mabega jukira nti musango guno gunanga bugutambula Namere afafaga na chivina cha NUP mukoti na ya atenti waluwe fose indala ya gala luzinge ngateli mchivina mwali waluwe fose indala embera nga buwe tambula kakati mbagami nti koti emazoka kanti etegezewa Namere ye mwenyini ya mazoko likanti ya wayo defense ye ni wankwade wakati mkrosa examination ibadde genda masu katuno nyo kabuzeko katuno bimbugu menebalo ya ba Rose Narubowa wabakule meduamu munamateka Samuel Muizi bavudeo vinyunga wamubuze bibuzo kungereji ya funamu win naenga ya maze dokumenti ba witness batano vya leto muoleleza kati bamubuzize kibuzo nti oswearinga otya affidavit kunsonga zali count atenga tiwaliwo mu exercise eyo tiwaliwo ate affidavit was signing byali bitya kale muyonna ampuliriza omulamuzi abagami nti ngina kuzo mwezi 12 bonna ba filinge closing submission is arabe kigenda okuleka nti bolya okiddako. Kwa hivyo wajob babu ulira delivery ya judgment higina kube iretia kakachi tegeza nti banabalu miliza Namere baino kuleta obujulizi obulala ne defense ya Namere ino kuleta nate okwe defending okulala omulamuzi kwa hivyo wageno kutuwa gusalade Rose Narubowa versus Namere Masaka nenga ngamenti ye Namere amazo kugoba abamu kwa witness vya leta musango guno abeke ngedde na gamu wae mude kubali atade kupal FM ekule romu ntu wabrijo anati kandete nswera kwenye wano mswera ate tulabe yechiru ene pal FM ekule romu ntu wabrijo yino
1: nswera yukutisenge
0: okay. Mwoze resechi, elevi resi nga bulijjo. Kanso kembu uze kubanaguana batu uliriza, wadu bantu wafabali ya Masaka yo. Bangambi jonti enswelanga, elwa uo kujanga nti wae. Jani obudu naku urusi tugoba angobe, mwebale tuliriza. Kambu uze kubasirikale, abali wali kuchitebe cha polisi naguru, banga nti muuliriza nyo. Abali kuchitebe cha polisi naguru, abasirikale mwebale nyo kutuliriza. Wolo ni bafande abali kuchitebe cha NRM banganti wa Dr. Tango Doi na mumuliriza walo nebe bangamba bali wano kokero house nga muliriza pal mwebale nyo walo nebe bangambi muli mbala leyo bafande muliriza obalu achi muliriza nyo wachi munyu mirwa oba nekale mwebale nyo kutuliza bafande mwebale kuwaga kumanya bigenda maso munaye munsi kakati katugende wano inswera ya kuchisenge nswera ya kuchisenge bismillah muli getuina gongedo kutubulira akadde kano obuvuyo bali mu trade order bitoni wetutegeddeko mukono ne makindi saba gabo tula ndukuvire ku ntono ntandise bwenti sibu ati rogamba mukwanu kwa mori atoka kati ntandi sebwenti droni yes in the city wa droni kali kama buli bino waluko birutegedde ebyali mu kasera ko kumenya mu bitundu ebye mukono ne municipality eyesabagabo sofa awala tujja kuwa tutunulayo ne tugedde bino nti waluwa abakulu abayi ne kobani yes waluwa abakulu abayi ne kobani abakulu bano bebaliwa bameya bebitundu bino bameya bebitundu bino mukono ne sabagabo machindi diru ngere mu town clerk abebitundu bino ebyogere bwako n'abakulu okuva mu government ba implementers ba local councillors nabutegedde nti bakirimu ekiki kyengenda okubuulira kati otegedde abaali muno mweno diru bameya tuli ku byakumenya buyumba ku makubo trade order tutegedde nti yalimu obuli bw'enguzi obw'ekika ekya waggulu bameya batawuni kiraka ne ba implementers ne ba kansala ebitundu omuli mukono ne makindi sabagawo bitusoose okulondoola walala tujja kujja kaka tutegedde nti eri abaasasula abantu abalina obuyumba obwali bulina okumenyebwa bumita containers obwali tebutuukana na mutindo obwateekebwako x obwali bulina okumenyebwa naye ne basasula ne busigalawo era mu bufunze abalina obuyumba obwasigalawo baalaba abakulu baayogera oluganda bwenyogera ekyo mukitegeera baayogera oluganda they paid some money okusigalawo kakati bano baagala ki baagala minister ow'ensonga za gavumenti ez'ebitundu balamu balugahali bamugee nti tukusaba taata yingira mu nsonga zino banoonya minisita bawanayinki babamenyera ebintu kati banoonya balamu balamu gwe banoonya mu mutaginga awulirize oba leero yakeddewa mutaginga ebalamu muteereka awulirize kale mu mulikodingire mukamuweereze banoonya balamu abantu abamu emukono abantu abamu mu makindi sabagabo banoonya balamu waliwo enguzi waliwo sente zayisiŋŋanya emikono tutegedde nti mu bitundu ebyamakindye sabagabo abantu bano nga bamaze okuwaayo akasente x ezaali ziteekeddwako awamu zaggibwako ng'omaze okuwaayo akasente x zaggibwako diru ya x yali bweti kubanga abakulu bajjanga ne balamba nti wano na wano wagenda kumenyebwa bagenda kujjawo akayumbako n'okitegeera bulungi ne bateekawo x kakati bwe baamalanga okuteekawo x nga abakulu abo ba implementers bayita mu ba town clerk yes diru yali bweti nga bakozesa ba town clerk ne bakansala bakansala nga bajja babayitamu bamaze okubateekako x bakansala ne bajja ne babayitamu nibagamba mwekulemu omulimu mugenda kutasibwa abakkiriza okwekulamu omulimu nga X zina okuvaako ku buyumba kati ku X babujjangako batya babagamba nga bamaze okusasula akasente inti bwe baba nga X bagitaddeko nga bakozesa maaka eya white oba maaka ya bulu nga bagamba nti funa langi eya bulu osiga akayumba ako X ebule babeera bakozeseza white funa langi eya white basige akayumba ako X ebule bwe batu bwe bakikola kakati osanga kayumba nga kanyirira kumbe baali bakateekako X yakasize yasasula sente naye ngoma zebbala bamu kakati mu bitundu byamakindi Sabagabo tutegedde nti abalina bukontaina obwasigala ku kkubo basasula wakati w'emitwalo 20 n'emitwalo 50 wakati wa 2-5 akayumba okusigalawo nibwe kaba nga kabaddeko X nkubulidde nga X gye baziggyako emukono naddala abali mu kibuga wakati basasula ensimbi wakati w'emitwalo 40 ku mitwalo 6 emitwalo 40 ngozi wa bakulu nga bakuleka mukono municipality makindi Sabagabo era tutegedde nti waliwo ebitundu mu makindi Sabagabo swirangerese bingi eno mu makindi Sabagabo eri ebitundu nga bo banyine buyumba bakolera wamu babayitamu nga bukyali nga yote baminyayo yadde n'akamu nga babayitamu ne beekulamu omulimu bano abamenya tebaatawaana kugendayo ebitundu bino kuliko gwowonyeggere kuliko ndi kutamadda ne kategula aba trade order tebaatawaana kulinnyayo kubanga nti ekyaliwo bano bo beekulamu omulimu omulundi gumu bintu ne babisootinga nga tebannajja makindi Sabagabo ngataddeko pale FM kwezo omuntu wa bulijjo nswera ya ku kisenge katugende maaso era tutegedde nti waliwo n'ebimu ebitundu gye baamenya essimu ne ziva waggulu ne ziragira ebimenyeddwa biddizibwewo mu bunnambiro waliwo ebitundu ebimu gye baamenya naye ne wabaawo essimu ezaava waggulu mu bakulu ne balagira ebimenyeddwa biddizibwewo mu bunnambiro newankubadde nga byali bigwamu ebyo ebirina okumenyebwa okusinziira ku trade order nga bwe yali etambula era ebimu ku bitundu ebyamenyebwa waliwoko akatale akamu kali ku luguudo oluva e Kabuusu okudde e Bunnamwaya ewaliwo akatale akamu kali ku kkubo eryo eriva e Kabuusu okudde e Bunnamwaya akatale ako kamenyebwa wabula nti bannyiniko oba bakaddukanya yadde nga kaali kalina okumenyebwa kubanga tekali ku mutindo anajjako amasanyalaze kaali kaŋŋende maaso kasa mukyampulira akatale ako kaali kalina okumenyebwa era nti baakamenyako

0: 07.9 FM 7 siyo neba ulira nsekulira linya zajja musu mubiru lodi kasa wa rubaga njanga okutegeeza nadala abantu bange benkikira b'ebusega abantu bange ab'emundeeba abantu bange ab'omurubaga abantu bange ab'omulungujja n'abantu bonna bakampala bonna kampala kubanga nze nkiikira abantu bonna ekisooka ddala tetuyisangako nga kansu kubanga abantu baba negibadduse babasangayo kifuna resolution yekyo kintu era navaayo nempandika iri ne mugambo kino kirina okukoma mu mangu ddala kati njagala okugamba mu abantu ba enforcement mukolera ku resolutions eza council era mukolera ku order eza executive director to implement the resolutions of the council simwe kwetumiikiriza kutandika kukola bintu byemukina kukola kubanga ekisinga okunewunyisa muganda we mubiru abantu bano nebino ebitu webabikwata ate babibba bubbi babitwala tetumanyira gye babitwala bikula nti ba KCCA bamadde gundi za KCCA ne bakola ebintu ebimenya amateeka zono wangabira abantu bange abeerubaga omuntu yenna yenna ajjayo ngaovune mu zino feeder roads kubanga trade order yayita nga bagamba ku nguudo naye tebabagambangako munda kati ne munda abantu basangayo omuntu yenna ng'ajje okutwala ebintu omwoyo mubbi omutreating enga omubbi because ngaffe KCCA tetuyisangako kintu ekyo kulaba nti abantu bagenda ne munda eyo gye bakolereeyo munda n'okusanga omuntu akolereyo makamba n'osanga naye nga naye atuuseeyo ebyo bikyamu tubivumirira era tetugenda kuyikiriza omuntu oyo wajja mu mutwiting enga omubbi
1: ensonga y'owino twawuliddeko olugambo nti owino mwagala nayo giwayo nga bwebawaayo omwala newino mwagala giwayo okulaba nti nno naye ekulaakulanyizibwa eve
0: ekisooka ddala ajja okutegeeza nti ensonga eyo information etambula si ntuufu nze gyemusobo byo kimanyi nzize ku nsonga ekwatagana ku bantu mbeera n'abantu kubanga nze abantu bebamumakinga katonda yakozesa abantu nenfuka kindi kati ekintu nga nsonga y'abantu ebakwatako siswa kibalaatiramu navuddeyo ne mbagamba nti number one tetugenda kukkiriza tugyawo oluguudo tugobe abantu baffe we not going to do that era in fact ife nga ffe KCCA proposal yaffe eri bweti titwagala okulaba nti at least oluguudo KCCA okiba kisoboka yebeerukola nga tetaaganye bantu nga tewakiriro kya muntu kibamumenye nga tuba mutugo basenze si kukwata luguudo baluwehamu alukole ekyo kikyamu era tetugenda kukikkiriza kwalaba ebyatutwala neno ku nakivubo kyano hamu yajja n'afeera awalo bakansala abaaliko ebiseera ebyo nebagamba siba bagenda kukola luguudo bagenda kukola drainage international bagala buli kimu mutuuke emulabe yeteekawo assets ze byabifunamu gye na famire ye ettaka yatwala erya bwereere omuntu yegumala nayo kati we cannot entrust such a person with another project ngaalina rikodi embi in fact nze nyana nakuleta motion mu kanso tetulina kuddamu haamu kumuwa kintu kyona kyona kya KCCA tetulina kumuwa ttaka lyonna lyonna lya KCCA kubanga tetumanyina baakolera tetugenda kukkiriza nga ffe bamubiru abantu nga batuwa obwesige tulabe ebintu ebikyamu nga bigenda maaso tusirike tetugenda kukkiriza luguudo tukwata luwa haamu bwe tuba tulaba waliwo need tugenda genda ku ground utuba nti waliwo need eyokukola oluguudo tuga kumundaniti eno KCCA zirimukukola nguudo mu kampala yonna metropolitan sente bwe ziri we shall use those resources tukole oluguudo olwo naye nga tetumanye muntu yenna nga tetutaga tukyankanyiza wekiba kyetaagisa okumanyamu abantu ekyo tijja kukola
1: katulindirire nga tulindire ebigenda okuva mu kanso y'olunaku olwaleero nekibagenda okulaba nga batugamba tujja kuba tubikutuusaako inshaallah wekumire bwekumizi ku 10:07 katonyeze mwenda pal fm ekkula y'omutu wa bulijjo
2: okay tweyanzisa nnyo tweyanzege muzukulu wa gabunga mubiru ali

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumu samba kamuza muenda ekura elio muntu waburijo agogema uri resofa agabade ku KCCA ku mu kibuga Kampala ebirala tujja kongera kugenda masono kubanga tubigoberera tulabe biche birale byongedde kugenda masono kubanga bizuka obuyo obo era tujja kuba tubibawa mu maulire gafe aganada ko ngenda geza ko kubanga negata ko basasi bafe abadada nengera bona kachiko ka parliament aka kosase kagenda masono kubanga kakora emirimo jyako mwada nkunyinji jali mu rukiko rukoro gwanga agena masuru kubanga na ye agatua ngabwe gali obuyobo agena masuru kubanga kachiko katambuze mirimo ngenda geza ko kubanga negata ku musasu wafe na magembe joweri obuyobo akadi wikana bakatukiriza then tulabe chichi cha gamba na chichi kiri mu kachiko ako nenga tewe rabira nti kumpi nyizo kuganti egwanga lyonna abasasi bafe bamaze dugena masuru kubanga bali salako kasekende Francis jali mu fieldi yamaze de kubanga atuka ebigena mahase mukono koti zikute wansi ni waguru una wotu ugena gena masuru kubanga tutuka yo tugenda kwegata ku musasi wa Afrika na mwanje Biruni Kamara twa mukwasa ebendo bendo oliye mukono agene masuru kubanga agatusa kira okuva obuyobo enda kwegatane ku buli aba Hamida mchara inginia enda kuba negata ku buli aba Hamida mchara inginia na ijali mufirudi ogenda masono kubanga gakunganya bwegali atage ni masono kubanga gatua soro kubanga tutambulira ku PCM bajita pale FM chikumi mumusambu akamza mwenda ekura eriyo muntu wa burijo njagira kubanga Firudi ngisalako ndabe chichi kiri obuyobo solo kubanga tutambula mungire singo kuba ekika ekyawaguru ebya koti bikute wansi ni waguru kana mwanje Biruni Kamara jali mu koti ye mukono agenda kuba tubulira chichi kiri mu koti runako rwa lero era emberi tambudeti anenga sina bakwegata kukana mwanje kanso kenegate ku buli aba Hamida ono mchara inginia ambulire chichi ekiriwo era aliruda buli aba Hamida
1: kayongo olna porairo ministry yebyobulamu ekumiza report ekwata kauka kampene nyamukwanga na report eno yakolebwa wakati wa mwaka gwa 2025
0: Mbulaba nja kusaba wese tulemuko ofune wali kale kale ko.
1: Olaero ministry yebyobulamu efulumiza ripota ekwata kukawaka kamkene nyamukwanga na ripota eno yakolebwa wakati wa mwaka gwa 2025 na bagamba nti wakati w'emyaka egyo gyonna. Eka yakolebwa ku bantu abali wakati w'emyaka 15 n'okudda waggulu ngeraga nti abantu akakadde kamu n'ekitundu nga byebitundu mwenda nga byebitundu bitaano n'obutundu mwenda be balina akawuka kano akaleeta mukenenya nga kubano abakyala be basinga okubeera n'akawuka ka mukenenya nga bali ebitundu musanvu n'obutundu busatu ku buli kikumi nga bo badirirwa abaami nga bali ku bitundu bina n'akatundu kamu ku buli kikumi ngera alipoti eno eraze ebitundu ebirimu obulwadde buno obwa mukenenya nga ekitundu kya South West kyekikyasinga okubeeramu n'akawuka ka mukenenya nga kiri ku bitundu munaana buli kikumi awo nekiddirirwa ekitundu kya Central 2 kubanga ekitundu kya Central kyawuddwamu ebitundu bibiri waliwo Central 2 ne Central 1 nga ekitundu kya Central 2 kyekizzeeko nga mwemuli ekitundu kyewakiso mpigi na kirina ebitundu musanvu n'obutundu busatu ku buli kikumi Central 2 nga mwemuli Buganda Luwero kirimu obutundu musanvu n'obutundu bubiri ate kyo ekitundu kyebusoga kiri ku bitundu bina nga be bantu abalina akawuka mu kitundu kine n'obugisu erina ebitundu bina n'obutundu buna ku buli kikumi Teso eri ku bitundu bina n'obutundu munaana ku buli kikumi nga era okusinziira ku minisitule y'ebyobulamu nga bakulembeddwa mu minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomose bategeezezza nti wadde akawuka kakyayiriisa nkuli mu bannayuganda naye baagala okulaba nga at least ebitundu 95 ku buli kikumi abantu abawangala n'akawuka kano nga bakimanyi bulungi ng'era banywa eddagala ng'agamba nti kino kyokka yensonge jo kutuyamba nga kauka kaneno tekatambulira ku speed ya manyi nyo mu bantu era na gamba anti abantu ebitundu 85 no butundu busatu ku 10 bano baina kauka kamkenenya na yenga ate bote bamanyi nti bakaina era nga bano kibenyigira mu kunywa ddagala ekintu gamba anti no kya bulabe nnyo eri bana Uganda era Dr. Chris Bariyo Musanyonyodde mu report eno n'ategeeza nti abantu abakuliridde mu myaka abali waggulu w'emyaka 40 be bakyasinze okubeera n'akawuka kano akalina akaleeta mukenenya ng'agamba nti wadde era baneno be basinga okubeera nako naye newankubadde mpino be bamu ku bakyasinze okujjumbira okwenyigira mu teekateeka y'okunywa eddagala era ng'agamba nti n'abantu abali wakati w'emyaka 20 okudda wansi balina akawuka ka mukenenya naye ng'ate abo be bavubuka ate bo tebajjumbira kunywa ddagala ekintu kyagamba nti nno kya bulabe nnyo eri eggwanga yaffe minisita asabye abantu n'abagamba nti nno benyigira mu kunywa eddagala n'abagumya n'abagamba nti nno si buli muntu alina akawuka kamukenenya nti abeera agenda kuwabula nga kye balina okukola kwe kubeera nti nno balina okwenyigira mu kunywa eddagala bulungi nga bwe balambikibwa abakulira ebyobulamu wa gye banywa eddagala kubanga gavumenti erina etadde amaanyi mangi nnyo mu nteekateeka eno okulaba nti nno buli muntu alina akawuka kamukenenya afuna obujjanjabi obusaanidde Dr. Chris Bariyomos era asinzidde waneno nga wekiri nti nno olunaku olwaleero we batandisa enteekateeka yaabwe y'okulaba nti nno bagema abaana bonna okuva ku myezi 9 okutuuka ku myaka 5 ekirwadde ky'olukusense asabye abazadde okubeera nga bajjumbira enteekateeka eno bagemese abaana baabwe ekirwadde kinene ky'olukusense okwetooloola eggwanga lyonna asabye abazadde abakyalimu endowooza egamba nti nno bwe bagema abaana baabwe bajja kulwala oba bajja kufuna obuzibu endowooza eyo bagyeggyemu kubanga kino kiyamba abaana banne era okulaba nti nno ng'obulwadde buno eno bwe bukwata ate tebubakosa nnyo naye ngo Dr. Chris Bariyomos omuddali n'asinzidde ku kisengejero y'amawulire ga gavumenti wano ku media center mu Kampala ng'amawulire amalala nja kubanga kutuusako musaaza seezi n'addako.
0: Okay, tweyanziza nnyo tweyanze ge omusasi waffe buli aba Hamida ali waliko sengejero ery'amawulire ga gavumenti mwebale nnyo mwebalire ddala gye musinziro geno maaso n'okubanga muwuliriza abantu abali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu abali masekkati g'ekibuga Kampala abali mu paaka empya abali mu paaka enkadde mikono gyaffe abali ku nkingirizi z'ekibuga Kampala abali ekibuye abali enateete abali wandegeya abali Kalerwe abali Gayaza abali Ebulamu abali Kamocha abali mu kifumbiro ali atya Kasule Mudasule Kitetika mwena mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga kwe muli ku mukutu ogw'ensonga bagiyita Pearl FM 10 9 ekkula ery'omuntu wa bulijjo njagala gezaako okubanga negatako basasi bafa balala batuwe ekiriwo era bali batubulire wawe bali.

Kurukuru Gwanga tubayo ni chituita Prime Minister's Question Time. Kaba kaseda kasaba minister okumusi yike chivuzo na achikuwa nukulida wo ngatamaze kudawaka. Kaseda kano kakoze sebu wanyo ababaka munda umulichi Kurukuru Gwanga. Ngabagina masoro kwa ngabasi kasaba minister Robina Nabanja Musafiri. Ebibuzo ngabaga lagini masoro kwa ngabia nukulida wo. Olwebyo ebiba bitatambude bulungi mu constituency zaabwe. N'olunaku olwaleero saba minister Robina Nabanja abukeereza nkokola okwolekera olukiiko lw'eggwanga era ensonga nnyingi zigenze maaso n'okuba nga zitambula okufaananako mu ngeri bwetu. Kale nno ensonga zino tugeragenda maaso n'okuba nga tuzitunulira emu ku emu tulabe butya bwe tusobola okugenda maaso n'okuba nga tuzimulungula. Naye nga ky'obamanya saba minister Robina Nabanja Musafiri abaddeyo leero mu lukiiko lw'eggwanga era ensonga nnyingi zagenze maaso n'okuba nga atembeeta. Bajita Pale FM 10.79 ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Yavude koko katono waliwe ensonga ezagenda maaso n'okubanga zireetebwa munda mu lukiiko lw'eggwanga ng'abantu abagenda maaso n'okubanga bakima amazzi ku lubalama lw'ennyanja nga ggoonya zitandise okugenda maaso n'okubanga zibabwe bwena. Okusinziira kwa lipoota yaleetebwa mu lukiiko lw'eggwanga yalaga nti abantu sofa abawerera ddala 11 balambirira bebakalibwa ziggoonya nga bagezaako okugenda maaso n'okubanga bakima amazzi era nga ku bano kuliko n'abayizi oba n'omuyizi w'essomero abagenda okugenda maaso n'okubanga baliibwa ziggoonya zino.

Kakati oluvanyuma lw'okubanti ensonga zino zagenda masiro kubanga zireetebwa mu lukiiko olukulu ggwanga. Saba minister Robin Nabbanja bwasituse okubaako kyayogera ku nsonga zino ez'okubanti ggoonya zize zigenda masiro kubanga ziri abantu ababadde bakima amazzi ku lubalama lw'ennyanja. Jjukira gye buvuddekoko katono omusana gubadde gwase ebitundu by'eggwanga ebitali bimu ng'enzigi zikaze abantu nga tebakyalina we bajja mazzi abamu ne batandika okugenda maaso n'okubanga bagakima ku nnyanja. Kakati kyaviiriddeko abantu abatali bamu ogenda maaso n'okubanga baliibwa ziggoonya mu kyeya kino munono nga mwabaddemu n'abaana b'amasomero abawerera ddala babiri balambirira. Kakati saba minisita Robin Nabbanja Musafiri yategeezezza oba atutegeezezza oli mu lukiiko olukulu lw'eggwanga nti ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omunsiko kyavuddeyo ne kikakasa nti kigenda genda maaso n'okuba nga kikola olukomera oba giyite keji. Kigenda genda maaso n'okuba nga kikola olukomera naddala ku mbalama z'ennyanja ezigambibwa nti amazzi bwe gaba geeyongedde oba enkuba bwe beetonnya amazzi ne gawerera ddala nti ate galumba mu bitundu ebirimu abantu ekibaviirako n'eggoonyo genda maaso n'okuba nga zibalya. Era ne bagamba nti so far kino kigenda kubanga kitandikirawo mu mwaka guno ogw'ebyensimbi 2026-2027 era nti ensimbi zaateereddwamu mu bajeti okulaba nga ensonga eyo kwasaganyizibwa ddala bulungi. Kati saba minisita bagambye ekyo kyo twamaze dde ogenda maaso n'okubanga tukikolako abavunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko bansuubizza nti ekyo bagenda kukikolako era bakimalirize. Waliwo ensonga endala eyaleeteddwa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ajjukira mu bitundu biri ebiri masoso g'ebyalo waliwo abakyala abasawo abamanyiddwa nga aba VHTs. Bano be basawo abali ku byalo okwo nga gavumenti yagenda maaso n'okubanga ebawa empeke basobole okutuusa ku bantu obujjanjabi obusookerwako. Mu mpeke ezaabaweebwa mulimu zifansida, kuwatamu, panado n'ebika ebirala ebigwa mu kkowe eryo nti bano bayambidde ddala ebitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kakati ensonga zaaleeteddwa mu lukiiko olukulu olw'eggwanga nga bagamba nti abasawo bano waakiri babeeko engeri gye babawaako akasiimo kubanga ensonga zino oba omulimu guno babadde bagukola naye nga bagukola mu ngeri ya

0: Nekati, ishalo chuna shibashi hata gendida. Akagambo sitie putuka jiku. Oya abira mama u, abira tata u.
1: Alhamdulillah.
0: Nejevuri ya nonchevu za. Nguache mpisa. Eziba dimu Uganda Kingdom ya mabega kao. Zeze kulani. Ati muzitu jaku.
1: Anti mukati mulesa civilization.
0: Eruwa.
1: Biaba zoom. Mbanyo watu wazati wali civilized. Omusajja awo wanembwa.
0: Sikakati opposite ya civilization ni eruwa. Kwanga nzindaji mutuletela. Nge dango yogira huwa. Olema tata. Tata wafifa mitanga chia yune. Nga ina brother we yechambade. Kati inga. No maloga ntato omuto. Ejo migo. Omuto kufadde. Gwomu kulira.
1: Gwomu kuza wa gwomu toto waza.
0: Bonaba tata. Yongira kubo omgezi inti tata chambade. Teri kate kaka. Just ya kagamba kuko ka. Katabali wa kuzemu. Nga bifubu kabi kuzeguze. Teri kulia mmeri. Anti biwagina nga nebikula nga omubiri mugumu chiboku tezisha ingira. Toja kumba kumere yangi. Aninya gamu mwete tato mtu. Gwe mkuruwe. Na hivyo ninavyo nina mwika suse mkasero. Mvuganda wano. Ngomu ito utia siti mama mtu. Simanyu step mother. Utia. Oyo mama wu. Mtu ya banga niba mama angaba naba tanu. Na, ngana usuro kubuzi wako nani ya mzala. Ngata suwa chifu ya mukamwa. Nika tuusangu wana sini ya truth ili. Oyo si mama wangu safe mother. Simubuza na mubuza. Atinu nga naba sumisa babu wagira. Antitu buza safe mother.
1: Hey.
0: Nobu siya mama.
1: Tineboli muagala talipu agala.
0: Mita. Mita. Oyo mama u. Kadia kagambo kajieko.
1: Okay. Narakala ne mutufu nzi nakulya bukulizi wange wa muntu tata wange bali ba mukwana ne muzeyi wange bakale buyenga uyu yankuza ba amala kufa ne maganti ngaba manyiti nze musika nzingendo okusika bala baba gamba ate balala muzukuru
0: bivuza lwachi
1: bivuza lwachi atondo gwasomeseza waseka
0: eh mwana we mukuru
1: eh ngati bachimanyi nzira ne mama kati mama yaliwo ne yene wansanga mupaka Nambuza sula kujimiri. Sula muda munga njimiri.
0: Ya kuzala?
1: Haa. Mama angolia nzala ya kwa. Neone ya nkuza.
0: Kati.
1: Ya nkuza sula kumubuliza mpaka anga njimiri.
0: Kati akantu wako kagwao. Akantu wako. Kugame wala wa senior 2-3. Kusumiri wapu gamba. Buda yo step mother. Tomubu zango ufuka mide. Tomuda na mtomuwa na chitiwa. Kanubu zaba no chichibali kate.
1: Nze mama angetainza kutula. Oyo yanku za tasula kutula muntebe ni njitula abadani. Paka luwava waka. Nga sijituldeko muntebe. Sisobola.
0: Salat sasidi.
1: Nesi manjichi ya rabbi.
0: Mpisa zina zana uka kumulembe guno.
1: Program boza imamo. Yeno tuge nene tuluwa yu. Nga tuwa galava na badeyo. Badeyo mpisa. Ula buti umana unga. Asigada unga chirebelebe. Chumba mula baka tiabana. Muba tanise bate mbe ya baba wasa. Because mama nyo mwana agendo kwa sababu necha rucho nanga chimanyi iti musegi. Kitegende. Kati, ngane mpise ziri ya wakabuli umazi manyi. Kati muta andise bate mbeya, balaba genze mauli re, balaba genze wa, babe la kutiki.
0: Chisho tegezo bate mbeya.
1: Habana.
0: Hey.
1: Ati kati teacher ya yetaga, mandu lukubanti mpisa za guamu. Mtu wa mtasura kujira wa janga uo, tiwa mbade njagala kuwasa mwana wa Hamid uoyo. Nagala, tota wana uyo mwana musegi.
0: La ilaha illallah.
1: Kufanga bana tibacha ina mpisa.
0: La ilaha illallah.
1: Ebi omuntu ya janga kuchalo. Nga ingo bichalo chuna chigandi. Ingo funyo mwano mburu. Njopo nanga wa mpisa.
0: Tugogo na utuwala mwala wa Hamidu. Tuofunye. Mwana wa mpisa wano. Echalo chuna chimukakasa. Nekati.
1: Ayayayayaya. Munda gandi mnegeza ako.
0: Na ye.
1: Ebidako tuombuza. Kakati. Tugeze kukato Kasimu. Kato Kasimu agamba abuza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayita atya erinnya hali yali wandiso bana ebwa ali obanne mpandika yaganye naye mutereze Abu Lahabi aha kati jo chimudiremu bamuita batya
0: Abu Lahabi
1: so si Abu Lahabi
0: yajja mu surati Masad Wallahabi yenyini tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Surat lahabi wa surat masad.

0: Menye agasuka mulimu. Oyo tata we muto.
1: Mm-hmm.
0: Tata we muto. Batata. Banabi sallallahu alaihi wasallam. Abira habiyali muganda wa Abdalla.
1: Eh.
0: Ate. Ekyewuunyisa bali abaana abalenzi kumi.
1: Baba Abdul Muttwalib.
0: Abdul Muttwalib yabazaala.
1: Yasala gwati abaana bangi.
0: Yali mu buyinza, yali ku ntebe.
1: Pozi.
0: Kati.
1: Yali makulu nyondo.
0: Aina n'abawala ni abalenzi bamanyikwa nnyo. Kati. Kati ati mu baana be kumi, Abira Habi. Kubanga abaana obo bazaala ne babeerawo. Bata ni kukula bukiriiki. Nga gundi akwatagana nnyo ne gundi, ate tebazigatta na gundi. Kati ya Abira Habi yali akwatagana nnyo ne Budala.
1: Budala azaala Nabbi
0: sallallahu kikakiriki kaabwe. Kati Abira Habi yali mufunyi. Kubanga olw'okuba nti muzeeyi yali mu buyinza. Balina omukisa okukola business Makka. Nga tiri abakuba ku mukono. Kati yali mufunyi ng'atira okuwa ku muganda we Budala akasente. Agira azanyisa zanyisa mwawo. Yanakuwala nnyo nga Budala afudde. Era n'asanyuka nnyo nga bagaye nti Amina.
1: Mulamu.
0: Mulamu. Atuzaalidde.
1: Aba abadde muwala we.
0: Mukyala we. Mulamu we. Brother we yamuwasa. Ti Amina azadde omwana omulenzi. Abira Habi yasanyuka nti muganda wange azaayuse.
1: Budala.
0: Nalabiranga kuwona omwana ne nzijukira muganda wange. Kumbe tebagenda kulima kambu. Teri muntu yasanyuka nnyo nnyo mu kuzaalibwa kwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu Makka omwo. Makka. Kuba enganda za Nabi sallallahu alaihi wasallam nga Abira Habi. Era yasaddaka ne ku ssente awo. Sanyu. Banga bali bakwatagana nnyo ne Budala. Muto wange yazaawa. Ni kasita batuzalidde omwana ate omukisa gw'enfunye mulenzi. Nalabiranga okwo ne nzijukira muganda wange. Kumbe akiida egenda bizaala. Akiida egenda kuleeta obuzibu.
1: Ebaawule.
0: Ebaawule. Tebaalima ku kambugu. Baali kawanangu. Naye nga yasanyuka nnyo n'ata n'omuwala omuddu gwe bayitanga Thuwaiba. Al-Habashiya radiyallahu anha inamujja mu buddu.
1: Swaiba yali akolera gundi oyo Abulahabi
0: yali tamukolera yali tama Swaiba Al-Habashiya yalitira Abira Habi amawulire nti owaaye nti mulamu Amina yali mukawa Budala akubyewo eddenzi yasanyuka n'alagira efamire yo yomala gye yali akola obuddu abawe ssente bamute.
1: Yanunula namununule.
0: Yamununula bununuzi.
1: Ssente zo zaabanga nnyingi nnyo.
0: Nkugula mwoka ya miliyoni kikumi olwaleero. Omuddu omujja mu busirivale. Kugula oyinza okukigeraganya n'ogula emmotoka leero ya miliyoni 8 ku kikumi. Buli omu agisobola wano? Kyabanga kya bbeeyi. Era waliwo hadithi eri mu Bukhari ne mu Muslimu ne omudatu akayambagireeta nti ekyo kye yakola okujja omwana oyo mu buddu omuwala oyo bamukenderezaako ku kibonerezo ekigero kya kannasi buli kanaku bamukenderezaako. Yasanyuka nnyo. Kumbe gwe yali asanyukira tebagenda kulima lwa kambugu lwa aqida. Kati oyo yali taata we ne Hamza. Hamza ibn Abdul Muttalib yali taata wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam bibamu ku baana b'omukulu yali myaka 9 naye nga yakutte ku kitala bw'ati n'ababiri bavaayo.
1: Kyokulinde yagenda n'okulamba eri Uhudi ng'ali myaka 9.
0: Bali abasajja siyeffe nga yakutte mpozi nga bakimujje mu ngalo naye kasita akikwatamu bw'ati buli omu yeenoonyeza gy'addukira nga tebalina kukusanjaga. 9 naye nga yakutte ku kitala buli omu adduke lulwe noonya w'oyitira owone jenu Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu waarda oluba lwokka luba. edobozi Sawala gena nyomu sila ndeka japunde televizibu
1: Na nila sila nyomu anti Anti abamu yoku higa minji Umutu wa jajamu Akene nula Umutu wa yeba kana abuli anti chenda Akute chitala Asonze fronti kuruhani ya busira
0: Kuchendo kwa wano fechenda Bata chava
1: wakuansi Kati kuwasa tuwate nota andika kubuli ambu Tulaba gongo umutu wa ino kone nula
0: Enyo
1: Asatu Unuonya wawo uliramu na kutunda
0: Oli ya late kambo teke Iye ngali mchenda Emiaka joku vila ritayadi Kutula wazu kuduwa lete basitule Ngatabala
1: Nehudu chijoge inda Mudungwe Mumusana
0: Anti jivakulira training gabyo Yona ya lava cheshimu Wakane mudungu cheshimu Jivakulira nga training zawe.
1: Allah.
0: Jivakulira nga training zawe. Kati unange, abila habiyoyo, ya ineshi, yomu kubaini abila yomu engebe beyi mumako wa musebo yogolava. Kwa nti maa agonhanu, maa luhu.
1: Wa maa kasapa.
0: Mali yeti ya mgasa, ya ineku mali.
1: Ne mungu ni wajuko nako yalivu.
0: Anti business tata, mkati mkubwa musulobo, wabana wa mkulu wa sasu, uenzo kuambe mali ye. Mboi, revenue.
1: Pozwa mna mboti ya.
0: Mwagra wakupe kumulimu. Timo, konteina zo mwana omukuru, vazu kwa tide gundi walina kawa. Mwede. Timusigaza mulimu. Ivi bia dawa, bia bia vada. Katiba bila habibu wali wanyukula ku business. Ngaba kweso mkisago kwa anti chitawe ya liku inza. Business nga zitambula maridati, ni mafuna kasente. Iyena kumari, neti ya mugasa. Kwanga akida ye yali mbofu. Chovula la chikona kwenti maa agnanu maluhu.
1: Wa maa kasaba.
0: Mali yeti ya muga, yeti ya muyamba. Wa maa kasaba. Nibu ya kule mbezo kura. Yona tibi ya muyamba, tibi ya mugasa. Kwanga ya akida ya gana. Yenga alabo kusinza. Ebi humbe na ebi mainja, njazi. Cheche beyi. Naam.
1: Tuyanza nyo, tuyanza again, imam. Chibuzo cha mkulu kato kasimono, kankuwe choku wii. Agamba anti, kitufu abana, aburahabi, bawasaka abana, banabi. Nasari ya chimuso ya chogirako. Ya inako baana nangate ni wafumbiru wako, ni wawasene wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Siri na wendava kuwanga abana, Ba nabi sallallahu alayhi wa sallama ababili Ba fumbirwa mzee Isuman Inagaga Nilo wakwa wana jivali wava mbufumbo vula lera Nesi wali wena linda binti ate Nse nganze simanya ba kugu msira balala Nesi ila wakumu wana numa fumbirwa mfamilia ya bila habi Fatuma wa ali Ababili wa Isuman Sina ugenda ba
1: Ok Ndoza Manabi afai bana tuongira Wanabangu
0: Uliu mle wa Bilahas Ati Bilahas ilasi mwana wa Bilahabi Sina gwenzijukira Mwumutwe guange wanuwentu de Timubana ba Nabi sallallahu sallama Walu ya fumbirwa kufamire ya Bilahabi Wallahu ahala.
1: Okay. Chibuzo che choku satu ndoza moveko.
0: Na yeri nda kunga tunagenda maso. Ama nyaga nukabuza huza. Abi Lahabi. Abi Talibi. Na Abdul Muttalibi. Aga satu wago kufi wachaka yiga wageza kuku higirize dini. No higiriza yirimu. Haa. Ugata gula.
1: Gatabula.
0: Abi Talibi. Abi Lahabi. Na Abdul Muttalibi. Kati bwoya gara gaula soko manyinti Abdul Muttalib yetata azala Abi Lahab ibn Abi Talib yesoko mujem Abdul Muttalib yesoko mteke bali bomara omanyinti Abi Lahab ibn Abi Talib bana baruganda era batata banabbi
1: sallallahu alaihi wasallam muganda wawe ya zala nabbi
0: Abdala Kati Abi Lahab ibn Abi Talib na wadu okudamu bahawula. Abi Lahab ya jemu Kur'an mubana wunea ya singo gulabe. Ate Abi Talib ya lera. Mkama wafi Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya kuza.
0: yamukuza, yamukuza, yamulera, yamubererawo mu njogera ya leero, yamuyirawo omubiri. Kubanga time yatuuka ate obulabe ne busukka. Naye wadde teyasomako kola ilaha illallah, yamubererawo. Era Sheikh waffe yatugamba ne gye buli eno muno mu nsi mukyali mu Abiy Talibi. Amakulu abalina karakita.
1: Yes. Tebasira muse neyenga
0: obusiramu babuyirawo omubiri. Kati tovuma nnyo, tokafara nnyo, togira nnyo, mwebali. Abasajja basomye ebyafaayo ne babikenenula.
1: Kye nagambye nti ebyafaayo tobivangako birimu ebintu ebyokuyiga bingi.
0: Ne kati ne gye buli eno abalina karakita eyo yagenda ngamba kubanga bali bamutya mwana yali mwana wa mulodi. Timuzukulu wa marudisa kaili gomba tutakula. Ndiyo mwana tumuveko. Ngaba mutia.
1: Mwana wa makulu nyonda ati ya. Ayo gidi.
0: Mwana tuzalide nanka nyoyo mudu. Vubu koya tuponya abonya. Tabude tabude maka yena. Ndiyo fetu mzala.
1: Mwana we ngoma. Mveko.
0: Ati ya wana kara kiteyo. Lusi baba mkubiaro. Mwana ni. Otoka kubitundu ebimunga bamulina nenga tebu tebamulaba nawo. Saate ngo muntu ngo twatu no mukwatira ko nafe tumongera mu sembeze.
1: Yes.
0: So si mukafu wallahi shaitani temuke. Mushali mu abaina character e Abiy Talibi.
1: Saidi ze ni wofe no mu saidi zero kwanga. Ngolwe yatuwe ekifu kinene nnyo kyo bateke mu muzikiti. Ngira naba yamba ko guzimba. Mwebali.
0: Alhamdulillah.
1: So tuyanza kibuzo kyekirala kigamba nti Katonda agenda kutubala olunaku lumu nga tuli bangi. Siribeera nnaku mmeka?
0: Anti ye. Kati ye kimutiisa nti tuli bangi alowooza ye Allah akoowa. Ye Allah tabaraka ta'ala takoowa. Takoowa. Nga wagamba nti ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب موسى قف نتوند أما قلوم سانفنسي منكو مقاق نساول يمكو كوا بيتا كوا كوانغا يارا بانت فتولي بانجي تي جابفوق ومجاكو وانفوانيا كوا آتا كوا Ajana tukantu wa inna yawma naenda rabbika ka alfi sanatin mima taudon. Nina kuzeri size zineza wanu, period. Emiaka lukumi lunakulumu. Ka alfi sanatin mima taudon.
1: Emiaka lukumi? Lunakulofe.
0: Olumu. Katibuwe choga anti hakowe. Emiaka lukumi manjije jiva nijijira
1: ga. Yes. Emiaka lukumi?
0: The 24 hours. Imiaka bitanu zemisana. Ni miaka mila bitanu chechito lwelu kumi. Oli tikati tewali buzibu. Eraba mbalu uza ntuwa programu ni wanvu wanyuli omuna ajitamwa. Nafike njini ya bagenda kubanga bakwalibu wako. Tetugenda kwa wakubanga. Ngolimu kutintima na kutia mpita sinta.
1: Olagawa.
0: Nasuro okuona siwone. Nsomoka sisomoka.
1: Minzane ye kubaye no obe balancing
0: kati obunke nkobo ngowinzo ganti atenko ye
1: olwenjuve no eriwa ebugu mweryo abantu gamba mbegenda kubanga tuli ku mitwe ngo kuba olutabalala mayiro
0: enjuve egenda kuba mu distance okusinzira ku mazambi g'omuntu n'emirimo gye mirungi ezigenda okusinzira mirimo gyo ye distance yenjuva babala ti yajisima ja ku buta jisima ngesembera chura yo mwazi nyagina kuba nensinge mpamfu almuadhinu atwalu nnasu anaqa mwazi nyaja kubanga nsingo ye mpamfu olw'emirimo gye yakulanga okutegeeza abantu esala basembere yoyi swala nabataze ku muzikiti abali eka ne bategerere yo nabafuna kempira omwazi nya ne mpira za yola omukwazina nabachala chala batagenda kujja ku muzikiti abali mabalwadde yabategeza anti swale ko zechi bona na bafuna ke mpera awo kati ala kina muwa nsinge mpamvu obutabira mubira bya chamya alime kubira muntu yomuli
1: okay.
0: Kwange nyindo zino jezi kuma kubanga ziri wa gweru wa mazi tokosebwa nyanja kasi nyinde bange suru kuba kunguru osuru kufuna obuwerero bungi banga musiza na ye programu za yaumul qiyama zonna ziri nnyo kwa ilmu lghaib Allah yamanyi irimu yabagenda kuba bwetuka ku minzani ate bibyo kwa bimaze okuvaawo ebibigenda kusoka kubaawo mu time yokusatira watara nasa sukara wama humbi sukara walakin adhab Allah shadid nga bantu baddamu ne baddamu li nga balinga batamidde nenga sikutamira bibonerezo
1: nga bibiba tawanya
0: ne time ejatuuka tusetolinge fukati ate kuli ya biva wa Allah.
1: Allah akbar.
0: Salah sasi ya Rabbi.
1: Program buza imamu kansoke ntuse kubaka wabakadi wafe aba prestige majani seyaji umulembe kubasiga kumigati alimebili satomo nigenda msuma ketie kulio kumpio vedu keri kulio kumpio mfuna basubuzi mugende mchapa jeno enterprises wali mchukua pozi ndambu sake ndia wenyine hajirashi disanyonga swaba atulia udala wakula keke migati mweyambi sake kereza chinene nyate inga magoba ofuna manji mkwano gwe agendo kwa njura prestige majani tumwera bila tumwera bila atina bakadde mbate mubatwali yeko ndambyalo kubanga mulimu ebirungo ebiyamba omukadde nga mukozeseza abasirikale baddayo mu training kati ogendo kwagala okubatwa okumutwala ekiruddu nga tirisi bayina ebatuseko mukwano tuddayo complaining anti ate bino program sage bulide mwe kichali abchali zo mukutu gwaffe ogwa ogwa paro FM Islamic Channel byonna jabisa angayo mubujubu like nga erosha ninge kasawe Islamic schools mukono yansa ku mtu yetago mwana okubelanga muteketeke bulunji esometanika ku nasale ate nilitokea da ku secondary show by daddy sana we bili ndo kwa sabana ku ale ku moyo buli ebiri byonna biyamba ku mwana okubelanga asoma bulunji half basali zitosubwa basangiwe eri mu kasawe mu town mu district ye mukono Kayunga Road okumanya bisinga o esumi ya haji kajja kasimeri 0 7 8 4 5 0 7 0 2 0 4 10 2 atenga fungiza tukole 2026 kumulundi guno tugamba nti ndo jangu osobola okubeera ng'osomesebwa ennunda y'embuzi y'omulembe ennima y'ebyennyanja egoba obwavu ennima n'entunda y'emmwanyi ereeta akaseko ku matama byonna bigenda kubeerawo nnaku z'omwezi tugenda nga nako lwomwezi 11 Oktoba tugenda kwa lwa Sunday wali kutuke conference hall bukesa kinyina mpindi okubana kupale emitwalo ebiri gyokka gireeta wano kupalo oba ku Infinity Beauty Home ekyengera oba ku AK Islamic Book Center mu Karen Tapsa Uganda Limited ebibanno ddala baze kujuna mwana watu nga tonna bakuteeka tayiro yonna yonna mu nyumba soko gende baina city tayiros bakoze city kabasangibwa odi Kampala Shidi Kamisoro nebusaka kolana share masaka Rodini wa peo gaya zero disimeri 0 7 0 8 5 0 5 0 5 0 5 House of Zaka and wafu Uganda bagama tola zaka usumulo kubeli anga tuyamba manafa bali mbinike abali mumbele nzibu olimu subuzi olimu limi olimu lunzi jangu anu wasangu waku Odi Kampala proti number 9 Pirimani Kaden opposite ne Odi Kampala Premier School simu 0 7 0 7 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 ebitabo omuli ebisumuluzo ebigulawo ebyenfuna ebiseera mwosabire dua nedua 10 ngoli mbizibu byawandikwa shrimbo kenya silingi 12 jangwano ku reception ya palo fm yonoloza akadete katukutte bannaake Tungira kwebaza bwebaza bateka mu sente. Mu programu eno buuza imamu aba SH Family hadi weyabasangiwe wakiso. Otuki wakiso kwata kuberigenda ku headquarters za district obazima sidi no lwebizimbiswa beira isi webisangiwa hajaru na serunja jabeira wo dala bya plumbing ebiri mbonji abasementi mwenye amukutwali ya ku site ate bakukizo ku ground abo account yotekeko sente mpola mpola paka luno tukirize kiroto kye simu eri 0754 asatumunya atano munyoba 0 musambu 00 asatumunya atano munya angabali wa munaba speed plus kago abazo kujuna angabakulete deyo na kapia ngosobolo kutumye bintu byo directly no bigula eliba super players ngo yita kumutugwa yito logistics o logging in yito app ku app store oba ku play store then no gule bintu byo ngo yengato bya masanyalazi bende bikola waka studio machine nizi kati ndo bomaliriza boba liba suppliers boba biteka moya house yawe speed plus kago bwo ni babikuletera mu Uganda naku musambu zoka boba kwesezza nyonyo bene bingi bakufunira bando byogatana abo naku abiri mu lumune bibanga bituse e Mombasa then from Mombasa to Kampala inaku musambu bibera safe baina moya house zeri yo site ne gwanjo site basangiwa ku Numaka Towers opposite DFC Bank room number 10-1 bali kusimu eri 0 5 5 2 5 3 0 2 4 oba 0 5 0 2 2 3 8 2 ajibeka sekala abera unyo okuyambako nga waliwo mune Tamimu General Insurance Company eno neri wansi wa Salam Group mukwano embere kutukako atenga insurance zajja kuyamba soka temuli lipate muli zara wabulabo bakuyamba neba kuteka mu protection cover omuliro gukute nyumba bizimbe biweddewo emirimu jojo najo badokola jiweddewo family weddewo biduka byonna boba kusasula mumbere singo kubulunjo yagala third party byonna babiri abasangibwa Chadond Road ground floor and 6th floor Trust Tower Kampala esimeri plus 256 205 542 000 Oja kubango wafunye tusingani insha Allah. Abdul Hamid Kizito Msenza andage manyaga ange mbade ni mukaddu wafe Imam Ahmad Sulaimani cheyuni. Tusingani insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Obusiramu dini yeda gukutegeribwa okweke nenya wamuno kujitegera. Kati yongira okutegere dini yo ibyota supura kweke nenya byota supura kumanya biwali wategira mubuchamo ngobuza imam mu program buza imam
3: Buza Imam.
2: Ekuletedwa aba SH Family Hardware. Ewakiso kukuma iligenda ku headquarters za district. Opposite ne Masjid Nur. Batunda buli kika kya bizimbisibwa ku bei rahisi. Osobola n'okugula nabo account. N'otandika okuteeka ko sente. Paka bw'otandika okuzimba. N'otuukiriza ekiruubirirwa kyo. Bali ku noti 754 noti 789 5 5
4: Alo.
5: Ese bomwami mukasa.
4: Mtiane yo.
5: Yono broka.
4: Yenze broka wa mayumba.
5: Bangambye ne nyumba za mwenunji ko.
4: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka.
5: Ngabi satu.
4: Ebei wajigambye.
5: Abangambye sata ano.
4: Deda seveno zali nyamuko.
5: Iyidwachi.
4: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
5: Musigisa.
4: Global paint.
5: Mutia.
4: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vinairo.
5: Singa kweta kwa wabweru.
4: Wabweru tuko sa global weather cotton emulsion.
5: Owa. Kusiga je musiga. Ogwo mutindo okusasulira sente zonna.
4: Guli umite.
6: Global paint, a reliable product.
7: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munneddwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa eddwa n'ekitabo eddwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu Bitao bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9 1 abili mu musambo
2: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubwe yagaza
8: Charo mubi akusuza wallahi kuntujjo Uchala nga mubinga yomba ugura ku musiba shekhi ngo kudde yomba la kunuyirira Allah ugera kumusanga nga yimbo buyima tamla serebunge yakwanogo kumpi bauna Nariyo kakuguzo vawa. Zine sawo yigido zewa. Kivula waluwa basajanga umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi panu wada yudi. Waluwa basajanga basula mumotoka. Tuwalaba hukunazi mumotoka huku. Vinalizo vye mumotoka. Mulimwe pali, mulimwe adawea. Mugusono gaya sura wa. Sharire ilmaro achana mubi.
2: Sakuno kukuwe insumisezi nja ulo. Mudini. Kunzonga zobu fumbo. Bizibu chibiyo itamu.
9: Ivambe seka. Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana.
2: Bururu nukuru sande. Ukufa kusawe nyeze chiro. Waka kusawe mkaga. Program obu fumbo. Kura makago isirama marunje. Mungisa kukuru wapalo Afrika Radio. Bili abrimu mkaga. Wakusaba kuwabanje. Pumu kusembereza kumpichi nyana mpindi na makaga palo Afrika Radio. Au kutoka restaurant ya Bukesa. Kusande gana kuzomwezi kuminarumu Oktoba. Mujetu some. Jangu na chua punda. Tusensela katare. Mujetu lewe uchibu tuinzo kuhigu kukata kwa mtindo kwenye meyo mulimbe. Sako no kurunda. Okurunde nkoko. Embuzi. Sako na ntezo rurio. Okurime mwanyi. Kokowa. Sako no kukata kwa mtindo. Nebi ntwe bidara minje. Tusembera. Ukutani kani sawa bilizo kumata. Paka kusawa kuminemu. Nga tusoma busomi. Inu wetuli ati watunywa. Abasome sabanje. Banaje kwa business. Banja kutusome sa. Sako no kukira kwa nafe. Wamono kutuwa magezi. Utiko zota. Bati kora bata. Utandi kota. Tu ingini na mituwa nebilizo ka. Funa tiketi yokati. Jangwa nukuli subscription ya Polo Africa Radio. Oba. Po AK Slim Kibook Center. Oba. Ngoita kusimu. Noti musamvutano bili. Kuminemu. Kumi. Kumina bili. Awagidwa. Ship with us. But not you come to the Mario Vichina. Everyone, woman, make man events.
10: Lero, muprograma na mwatulira. Weyunge kuba namateeka bakenkufu nga bakunnyonnyola ensonga z'amateeka.
11: Biki ebikola omusango gwa corruption okugamba nti guno omusango gwaki gw'obulyake. Ekisooka, olina okuba ng'ogwetabyemu. Walina okuba ng'okufiiriza. Olina okuba ng'oli mu buweereza. Nga gwe otakola ky'oteekeddwa kukola waliwo agenda okulumwa. Waliwo ogenda okufiiriza abadde alina okutuusibwako obuweereza obwo ate gwe n'obuzze ki ebbali.
10: Eteeka likola litya? Likola ddi?
12: Abata deo mutango kwa bero nga ya cash nga senda saso de umusango kasangu maro kugwa gugobedwa oba gwisalibwa nga tegukusinze buvunanyizibwa bwa government nadala nga isi ya mtongo ishira muzi okuwa sentezo kubanga zio sende ziwe wa wanti bero si gama ti baba zisazenga poteya tifaili tiba jitwale lubele la ezo ziba nanyiri fande bo nga obukwa kulizo wa bero topo kozechi
1: topo kiliza
12: era bwekigwa akonte omusango bagugobye ugendo banje sentezo era bazisasula.
10: Namu atulira ya lero kuruokuna ya njauro kundala.
12: Kwa mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya geda kumuna ambula wade kumwenye mizia. Nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwa ati de. Omutu alimu kominanga wabamu kusibie. Amele kupolisi wabu prison. Tasa wala kweyo gelera.
10: Okuva kusawe mo paka sawa satweze chilo. Namu atulira manyensonga.
13: Anoke katika adhikari za kaongezi ngowoshti wa nabi sallallahu alayhi wa sallam bia tutegeza tumutu wabazi somye Allah mchingiriza shaitani kutuso hudde buwebucha ziulirize ngabuliru na
10: zikutusibu wako Fresh Mind International abaka kasubwa ministry ya gender labor and social development okufuni laba na Uganda eminimu emitaro wa mayanja bakubileko ku 0704 23 16 nkaga mutano

0: Okay, bajita Pale FM chikumi mumusamva kamuza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo mwebali nyo mwebali ddala je musinziro gena masono kubanti muuliriza nze muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakim ndine Kanso Kasim mukugu mubyetaka muuliriza nyo watugendede mubaka bwabakama baffe mbadde nine kibuzo kyentadde ku meza nga ngamba nti oli asobola ogula ettaka ne kubaka basikota oba abebibanja nga babiri basatu ne balemerako sente zayagala begule tebazisobola ate tasobola kubasindikiriza kubajjako abaina kola atya omusajja yeewera yakasente ke nagula ettaka yika kikumi kirambirira bano ne balemerako
1: Neanziza nyo mwami Kayongo lw'ekibuuzo ekyo ekibuuzo ky'ombuuzizza kikwataganya ddala ku bye tuli mu kwogerako essaawa zino yensonga lwaki puroguraamu nga zino za mugaso nnyo okulambulira abantu ensonga z'amateeka okuzitegeera obulungi
0: yes.
1: Nti nga tonagula ttaka olina osooka okgenda n'olaba ettaka eyo liriko ki okwewala ebino byonna wabula kiyinza okuddamu ekibuuzo ekyo nti omuntu aguze ettaka ng'aguze kyapa nga naye kuliko ba squatters oba kuliko ab'ebibanja amateeka ga protectinga nnyo omuntu ow'ekibanja kyenkana aba amateeka gabanga ga protectinga ow'ekibanja okusinga n'alina ekyapa nti wogenda n'ogula ettaka y'ekyapa nga tosoose kutegeera ettaka eryo liriko ba squatters oba nedda gwe n'ogenda maaso n'oligula leeta n'osanga nga kuliko ba squatters oba ab'ebibanja amateeka tegalina ngeri gye gagenda
0: kubajjako
1: kukkirizaamu kubajjawo ku ttaka eryo
0: oli ayinza okuba nga nguza kwebali babiri basatu naye tujja ba managing
1: tosobola kubajjako wabula kyoyinza okukola kubasindikiriza kwogera nabo mpolampola paka w'obajjawo oba paka w'obagula ku sente ze mukkaanyiza mulina okuba nga mukkaanyiza ku sente si kugamba nti ngenda kuwa miliyoni bbiri oveewo oyagala tuyagala nedda si bwe kitwe kikola onomwera ddala sente ng'azisiimye then awo amateeka gakukkiriza okumujjawo
0: nze nanyini kyapa nina kumwegayirira bwegayiriza ono ow'ekibanja okuvaawo
1: esebo olina kumwegayirira okuvaawo kuba newa omutwala mu kkooti amateeka olwedde gaprotectinga omuntu alina ekibanja gaprotectinga interest ze nti aba alina property ate yaba in possession nti yaba ali ku ttaka eri essaawa zino kuba omuntu alina ekibanja that is a property okuba n'ekibanja its property kiringa gwe okubeera nemmotoka yo oli tasobola kuvaeri n'akukako gitunda wabula alina sooka kwogera naawe mpolampola nemupatana nemukkiriziganya ku bbeeyi awo n'akola ki n'agula emmotoka yo kati that's the same thing with ekibanja nti amateeka gawa olw'ekibanja property rights okuba nti eyoba property ye oli newaba nga alina ekyapa ku ttaka eyo tasobola kumala nga mujjawo okugjako only on one condition nti abadde tasasula busuulu nti katugeze wayiseewo ebbanga ddene nga tasasula busuulu kati awo owettaka oba owekyapa asoogenda mu kkooti n'amusuubinga kkooti neeragira ow'ekibanja n'avaawo
0: abamu bamanyi okujja ekiro nga bebasamayo mali batandika okugamenya
1: ekyo kimenye mateeka okumenya ennyumba y'omuntu olina osooka okuyita mu process ya kkooti n'ofuna order eviction order n'okomenya ennyumba
0: nabirabako emutungo nembirabako eno mu lusanja nga bajja kiro oba mulemeddeko amayumba ne bagakoona ne bagamenya
1: ekyo kimenya mateeka ssebo era abagamenya basobola okutwalibwa mu mbuga z'amateeka ne basingizibwa emisango
0: Tweyanzi zanyo, tweyanzi ge kanso kasimu. Auliriza pale FM, tuli kunyinge gamba nti bichi byo ino kutwala nga bikulu ngogendo gula ettaka na dala eririko echapa. Enyingo jetumaliriza ebadde ganti deka kusinzira Kampala kuganti njagala gula taka jindi no sindika sente. Amateeka gakulagira tuka ku ground kolo kunonyereza oba sindika munnamateeka alabe ettaka weriri. Botabikola ebyo mu kkooti bajja kusingirayo. Nyingo kyendala yeetaaga okutunuulira nga yankizo.
1: Enyinge tukyagendera ddala no maaso ku muntu ayagala okugula ettaka nga ayagala ddigula mu butuufu waalyo. Tulina kye tuyita woba omaze okukola inspection nga ng'okizudde nti ettaka ly'ogenda okugula teririna buzibu, teririko ba squatters boundaries ezo, okoze obulirizaako ku baneighbors ne bagamba nti nagenda okuguza ye mutuufu, osobola n'okubuuzaako omutamivu w'okukyalo, abatamivu ababeera ne information ku kyalo ebikwatagana ku ebigenda maaso. Omaze obuliriza ng'omaze okukola kye tuyita physical inspection, kyoyinza okuzzaako ng'ogula ettaka tuyina kye tuyita boundary opening. Boundary opening eyo kwe kufuna surveyor n'agenda n'aggulawo boundaries oba n'addamu n'apima ettaka obugazi bwalyo, kye tuyita boundary opening. Kati mugaso ki oguli mu kupima ettaka n'otegera obugazi bwalyo? Mwami Kayongo, nkiwa wali oliddeko omuntu nga katugeza agenda kugula eka naye nga ku ground kuliko maybe 10 ku 10. Omuntu asobola okulimba nti n'ettaka yagenda okuguza lya eka, kumbe ku eka eyo kubulako decimals oba 2 okuwera eka. So olina okutegeera biki by'ogenda okugula. Kwawe ogula ettaka nga liriko nga katugeza akuguziza kuganda agenda kuguza eka naye ng'ekyaddala ku ground
0: tewera
1: eka, oba ogenda leeta obuzibu ne baneiba bo. Kwawe ojja kubeera n'ekiri ogamba ntino nze eyantuuza yaŋŋamba yanguza eka naye ng'ekituufu ku ground ettaka teriwera ki?
0: Teriwera yika.
1: So ye gwe mugaso gw'okukola kye tuyita boundary opening
0: mu Luganda, kye tuyita okwerula empenda.
1: Aha, okwerula empenda neyanziza nnyo. Olina okwerula empenda ezo n'otegeera obugazi bw'ettaka ly'ogenda okugula.
0: Yes.
1: Okwewala enkaayana z'oyinza okubeera nazo ne baneiba bo. N'ekirala omugaso gwa boundary opening, boundary opening egenda kuyambako okutegeera coordinates oba ekifo kyennyini ky'ogenda okugulamu.
0: Akosikategedde bulungi.
1: Ntegeeza bwenti nti boundary opening
0: esinga oyerula empenda
1: oba egenda kutegeera ettaka
0: weritudde
1: wennyini. Kwanga omuntu asobola okujja n'agamba nti nno ngenda kuguza ettaka nga kukyapa kuliko Old Kampala naye ng'ettaka ettaka lyennyini liriwa
0: maya
1: tolabanga oba obufere so boundary opening eno eba egenda kukuyambako okutegeera ettaka ly'ogenda okugula liriwa wennyini wawe litudde.
0: Yes.
1: Okwewala okuferebwa. Kwa abantu bangi babafeze nnyo olw'okuba nti ebintu bino tebabitegeera, tebabimanyi oba tebafuna muntu abibasomesa. Naye nga woba ogoberedde process y'okugula ettaka, kizibu nnyo okugwa mu bafere oba n'ogula ettaka nga lyankaayana.
0: Kanso Kasimu, kyentegeddemu ku nsonga eyo nti gwe agula ettaka olina okumakinga sure nti ekifo ekyogerwako ku kyapa kyekifo ewali ettaka.
1: In that woba tokoze bino byetugamba oba ogenda oyinza okukola ensobi n'ogula ettaka ng'olowooza bakuguza Old Kampala kumbe bakuguza Maya. kwanga tuchidabye ku mfunda nyingi omuntu nabanga bamuguze ttaka nga bamuguziza kifo kirala ate yabadalo za kifo kirala
0: kirala yes
1: nadda mu nkayana nagenda mu koti na amalali yo sente mpitirivu zeyandi badenga yewala singa abanga yagoberera omitendera ejogula ettaka emituufu
0: amalirizo okwerula empenda
1: kakati omuntu amaize okwerula empenda n'ategeera nti ettaka lyagenda okugula
0: liri wano
1: liri wenyini we bamuguza akola kyetuyita valuation
0: kyekyekyo
1: valuation kwe kupima sente entuufu ezijja mu ttaka lyogenda okugula
0: yikwega yefumiitiriza dala kawumbi kagula wano
1: aha dala kawumbi kebangamba kagula wano omuntu asobola okutwala ekitende olwokuba gwe tumanyi market value ya ttaka eryo
0: ekitende
1: nakulamu za kawumbi naye nga ekituufu ettaka eryo ya miliyoni nga 12 kubanga tukirabyeku mu nfunda nyingi omuntu ne bamubba sente empitirivu olwokuba nti takoze valuation wabula valuation eno njikubiriza nnyo ku bantu abagenda okugula ettaka nga lya bbeeyi muko oba ogenda kugula ettaka nga lya miliyoni 12 tekyetaagisa nnyo
0: katono nnyo awo wennyini mu kwefumiitiriza era n'okwefumiitiriza kuno kwetaagisa mukugu oba ye ng'omuntu asobola okutula munaga nti yiddala wano wagula sente bwezi tuwano
1: kikola sebo okola valuation olina okufuna omukugu
0: gwetuyita valua
1: osobola okweyambisaako akugu ba gavumenti oba osobola okufunayo private valua oba osobola okufunayo farms ezikola land due diligence nezibeera neba valuers abakuyambako okutegeera value entuufu ey'ettaka lyogenda okugula
0: mulimu ababuuza ba bulooka tikambuze kuba bulooka bamuno wano wagula mmeka
1: ekyo kikyamu ekyo kikyamu nnyo kikyamu nnyo kubanga bulooka yejjukira anoonya kufunako taso akugamba sente entuufu
0: yes
1: ye anoonya kufuna mmere ya leero ayinza n'okufunako okusinga gwe agenda okutunda oba agenda okugula kubanga tulabyeko enfunda nyingi nga nanyini ttaka atunda miliyoni 10 bulooka n'atunda miliyoni 5 ekyo kirabye ennyo ndowooza so gwe mugaso gwaba valuers nti valuers okupimira ettaka eryo n'akubuulira ettaka eryo liyinza kugula sente mmeka entuufu
0: awo wennyini nga tukyali awo kanso kasimu singa valuwa ono muleeta n'abaako kyazuula okugeza nga bano babadde banguza miliyoni 10 valuwa n'agamba nti ettaka lya wano kino ekitundu balina kuwakawo olina bagula kawumbi ngula sigula
1: oba olina okugula kubanga kubanga valuwa akupimidde sente nyingi oli akuguza sente ntono
0: tekayinza okubanga akabonero akenkunala akalaga nti bano abanguza balabika bafere
1: wekibanga kiri so below the market price
0: yes.
1: Nti kiri wansi nnyo ndi katugeze ettaka ya miliyoni 5
0: bano watunda
1: batunda 2 oba 5 ekyo kiba wansi nnyo oba olina okwebuuza esebo
0: bwe nkizuula nebaga nti fine wa pay naye wabwe batunda
1: era oba fine
0: oba olina okugula kuba oyita
1: nedda togula buguzi wabula osooka n'okola due diligence noyita mu process eno yonna gyetuli kusomesa abawuliriza abaffe nti woogikola n'otegeera nti no ddala ettaka yadde balikulamuza katugeze baliwo akugambe yakawumbi naye nga bo batunda katugeze 5 ng'oyise mu process eno n'okizuula nti ettaka terina buzibwa alitunda yenna nnyini tewali nsonga lwaki toligula
0: nina story mu gye nali ngoberera kanso kasimu nga waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekimu nga kiriko wekyagula kati ono omubazi w'ebitabo bya gavumenti n'akizuula nti wekyagula kyagulawo sente entono okusinziira ku value yao
1: yao
0: era na alagira banonye ba bananyine take yes, babongere sentenda
1: echo tachikizwa mateka kubanga oli wadembo okudetermining a price ya gulako etaka neri banga katugeze dia kawumbi nanyine ngayagala ditu na milioni 2 techina buzibu techina buzibu abantu nze
2: eh
1: abantu nze techina buzibu kwanga litakalirie era ya determining a price price market value ni wabanga nga ya kawumbi ne nga atunze milioni 2 it is still a valid sale ntinobo ugeze mkoti sale ebanchi
0: ebantufu
1: ebate ichinia buzibu
0: ntwala tumaliriza ukwerule mpenda tulese value wa akakasiza nti ebei yeyo kechidako
1: kakati wabu kakasiza buli kimunti chiri mu mumbera nunji tukola chetuita sale agreement okole indagano nobo gula etakanga ya chapa oino kufuna ko chetuita sale agreement joino ku execute kwa joino kukola na agendo kutunza
0: oino kubako na kawandiki
1: kubanga obuzibu obujja mu koti koti ja kubuza nti etaka ino waligulotia kati gono wango ine chapa nenga toina bichibiraga ngenje wakufuna mwe chapa echo oizo kufiru etaka kubanga toina bidaga ngeri chiji wakulachi juwafuni echapa nona agendo kutunza muta kola ndagano ntufu ona agendo kutunza so kwechu usamase na kugamba anzo si mutuza nga kutakali ange walao wakunyaga ketaka so ono kula agreement ero ono kuyambi wako abakugu ngokola agreement ono kuyambi wako lawyer kuwanga lawyer aina biamanyi mukola chi endagano entufu egendo okuprotectinga egendo protectinga interests zo wewao tufunyeka abantu nga ageze nagule taka nenga tamaze yo sente that means said abage na zisasula mu installments kati weta agomukugu okulukira endagano eyo
0: era gachino
1: engeri jogendo protectinga mu interests zo ya denga katugeze sente ziganye endagano joko zeyo esolo kuwako empenda okunonya sente poso okule endagano nga tekuwa gundi
0: toliko wechu sizo
1: nga teliko wechu sizo nge kukuta wantu wamu tikatugeze ndi wezi gani takaliko lachi ligenda so weno kule endagano ekuwa wechu sizo
0: ok tweyanzi zanyo tweyanzi ge kanso kasimu kanso kasi mjomu kwa na mateka betulina mugwanga lati Uganda abakula ngechintu chibakula bachitegera tugenda kufuna kubaka buno na hivyo tuko mawo kanso kasi mugenda tutu alako tutu use kukukole ndagano omwami no mchala baganyo kukiriziganya otunda toja kutundao katuko miutani kirao